pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Mayong odto ka natong tanan. Happy Sunday. Sa alas sa itong sibiyahanan, the XOD Infinity FM 96.1 o madungog usap kita sa 90.9 Light FM. O sa alas sa itong station manager, Ma'am Ros Bulpa o kay Engineer Wolpe Orio o siyempre sa itong kaubanan speakers lawak, si Papa Kibs. Usbog ko, maayong odto happy Sunday. Oh, ilabi na rin sa itong siyudad sa Panabo. Okay, oga, siyempre ang atong halang dong mayor o si Jory Lampagos. Oga, sa iyang personal secretary kon executive secretary Ma'am Juan Lampagos Kapuyan o kang number one city councilor Boss GM Hintelis Lampagos. Okay. Sa ato ka paglibot-libot sa asa ka semana mga kabida, ato nga daghan kay kita gawa nasagap na mga isyo o kasagaran niya na ang natads politika. Okay, nagsigambot naman ato nga BSKE o daghan po kita hisgutan sa ato nga politika sa nasod Pilipinas. Kini nga demokrasya nga sistema sa panggobyerno mo na tatilisoda. Okay, demokrasya man mahimo kita og unsa atong gusto, mahimo man. Kung nagplano kita mamulitika, mahimo man basta Pilipino lang. Og mga kabida, daghang kita ga hisgutan labi na sa lungsod sa Kapalong, Porbida. Okay, ako mga kaparintihan diha, dili na ako panghinganlan kay basig madamay sila. Daghan na kay sila gipaabot kanako ng mga mensahe. Oh, napuno na ni akong cellphone. Nangutanag magprograma bas Mr. K karon. Oh, nya. Okay lang, di lagi na ako na i-plug na inyong mga numero. Nag-hadlock po na tao di ako mga partidos di as Kapalong. Oh, di lang ako hinganlan ang bansagon ha kay maglikay kita og kun kay mga empleyado baya ni sa lungsod sa munisipyo particular. Oo nya, padayon kita unya atong iskutan ang lungsod sa Kapalong. Dari kita sa lungsod sa Panabo, siyudad sa Panabo. Gadaghan og atong nadungog og mga opinion, di man mga negatibo noon. Mga kuan lang nila ba, mga personal nga panlantaw og panghuna-huna. Okay, matun pa nila ang uban, sayo pa daw kayo ang politika. Sa akong kabahin na mga kabida, di man sayop. Wala may gihimong sayop ang grupo sa Double R. Okay, nindot noon ang sayo pa mo plastada na. Sayo pa ni pronounce. Okay, ilan ang pagisunod ang niining ilahang ulo, ang ilahang head ba? Kay sayo man nideklara si BP Sara. Og happy birthday day sa atong vice presidente Inday Sara Duterte Carpio, mga kaigsuunan, mga kabida. Nagsaulog siya ang birthday na tawhan karong adlaw. Og sabay kini sa birthday pod ni Mrs. Kick. Mayo 31. Sa mga nag-birthday pod karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Ako lang i-wish ang siyempre ang good health. Og atong hatagan og atong kantahag happy birthday Papa Kibs. Atong hatagag what

Okay, mao kadto mga kaigsoonan, mga kabida. Atong gihatagag pagtagad ang mga nagsaulog sa ilaha nga adlaw natawhan karong adlaw. Og siyempre, usbong ko, happy birthday sa ako ang Mrs. Kick. Og dungan ni ini ang pagsaulog pod sa adlaw natawhan sa atong vice presidente si VP Sara Duterte. Og sa tanan-tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karon, happy birthday og happy Sunday. Okay, enjoy ang inyong special day. Og atong gitan-aw ang atong hotline number. O ako nga baliko no. O kung dili ka mo gusto ipaabot ang inyong consender sa atong FB live o sa atong Facebook account, ipadangat ang inyong mga mensahe, mga komento ang inyong gusto ipaabot. O kaya ato ka ng hatagag pagtagad. O hala i-text ay nagtawag ha. O nagtawag doha. Ayos ang tawag kay nag onboard ta. Okay, text ka mo sa 0963-0678-491. Akong Osbon, 0963-0678-491. Ala, ipaabot ang inyohang mga text, mga komento. Oga, ang gusto ninyong atong siren ta sa inyong mga komunidad, sa inyong katsityuhan, kabarangayan, lungsod o partikular diri sa atong probinsya. Kotob sa maabot sa atong signal sa Infinite FM o sa Light FM, mga kaigsoonan, mga kabida. Okay, diri tas panabo, no? O, nai mga nag-ingon uban ba? O, dili man noon lain. Sayo pa daw ang politika. So, sa akong kabahin, mga kaigsoonan, mga kabida, di masiguro sa'yo kay servisyo man kay siyempre in behalf kay Mayor. Okay, nasayo dumagyuta na sa'yo pa ni deklara si Mayor Jose Jory Lampagos na nagplano pagka gobernador. O siyempre bakante po ang maong posisyon kay last term naman po si Kuya Gob. O demokrasya man ta, may magbuot sa tuwag mo papili itag unsang posisyon basta Pilipino lang ta. Og in behalf sa atong mayor, siyempre ang iyahang anak, ang iyahang sekretary, executive secretary, mo'y mo padangat o mo paabot dito sa mga kapurukan, kabarangayan na diin na giimbita sila. Doon na ay imbitasyon. Og atong nakita sa social media ang paga bisita ni Ma'am Juan sa nagkadaiya mga kapurukan, kabarangayan o sa mga asosasyon. O siyempre gihatagan kinig pagtagad sa atong city mayor ang mga sikta, ang mga asosasyon ni ining siyudad sa Panabo. O sa akong kabahin po mga kaigsuunan, mga kabida, natural man po no na kung ibili nimo ang imuhang responsibilidad, siyempre dito sa imong suod. O di na lang ito palainon sa ato na lang anak, sa atong pamilya ba. O kan atong itandi po dito sa probinsya po, ang responsibilidad po di Kuya Gob, iya pong ibili sa iyong anak ang kasamtangang gobernador, vice governor. Pero ano na may kalahian mga kaigsuonan, mga kabida, kung ato kining hatagan o kuan ba? Atong lantaon o atong hatagan o kining interpretasyon. Kay si Ma'am Juan Manggod, ang iyahang trabaho, executive. Trabaho sa usa ka mayor. Siyempre kung mamahimo na siyang mayor, kung buligan sa kahitasan, suportahan sa katawahan, siyudad sa Panabo, dili na lisod ganiya mga kaigsoonan, mga kabida, kay trabahong executive man. So kuhi dito sa PICAS na ano na pa transition time. Transition pa ang himuon kay trabahong legislative man.
Oh, mo ni diferensya ba? Pero diri sa siyudad sa Panabo, ang ato yung executive secretary si Ma'am Joan Hanas na kini. O gani siya na ang nagarepresentar kay Mayor Jose Jory Lampagos sa mga aktibidades o sa mga adunay mga panagtigom, mga imbitasyon na intended kay Mayor Jose Jory Lampagos o si Ma'am Joan ang niadto o ni-representar sa mayor. O ato man pong nakita mga kaigsuunan, mga kabida na dili naman po lisod kaniya kay atong makita, atong madungog iyahang mga speech o ang iyahang mga pakiga himamat o sa iyahang pakiga kulokabildo sa atong makaigsuunan dere sa siyudad sa Panabo. Mara man po siya na po ang matudlo na mayor o kay suwito naman ko siya sa trabaho ng executive. So sa akong kabahin mga kaigsuunan, kini voluntaryo magyo kong kay basta Relampagos. Nindot magod ang Relampagos kay dali ra nimong duolon. Guys, dili lisod pangitaon ug action dayon. Dili jug magmahay, dili ka madismaya kon aduna kay yangongo. Aduna kay mga panginahanglan, aduna kay problema imong iduol kang Mayor Jose Jory Lampagos. Sigurado gyud na maalibyuhan, masolusyonan. Dili ka mulakaw, dili ka matalikod nga luhaan. Malipayon jud ka, mo kana ang serbisyong Relampagos. So kung unsa ang punuan, mao mo gapunto ang bunga mga kaigsuonan. Ato kanang balikan karon tiod-tiod kay ato kining hisgutan pud ning lungsod sa Kapalong. Sa tinuod lang gyud mga kaigsuonan, mga kabida. Daghan ka kong kaparintihan niya. Sa side sa kong lola, side sa kong mama, o mismo sa ko apong amahan. Pero din ako lang panghinganlan kay ang uban raban ini na naka mga empleyado sa lungsod sa munisipyo. Honestly, ako timbol man dyan ko. Since first term pa ni Mayor Edgardo Timbol. Timbol ko. Apan sa akong mga na dungog o nadawat ng mga text messages o chat sa akong account o sa akong number, munang nisuroy ko dito sa lungsod sa Kapalong atong aging simana. 2 times ko ni Adto. Kaya kini akong programa mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga kabida. Siren ta. Muna akong siren kung unsa kay basiga nagbinuang, nag-joke-joke lang ba? O dito ako na pamatud-an na politika ang numero unong priority niya ng maong lungsod. O apakamubon ba sa politika? Pero akong gihuna-huna mga kaigsuunan, mga kabida. Politika man gyud ang priority niya ng maong lungsod. Gani sa gihimong budgeting niya ng maong lungsod na aduna pa yung nangadamay ng mga personalidad. Tungod ka na sa personal nga insecurities. Kani ako lang nigi kuan ba gi tipon-tipon ba gi ipon-ipon ng mga kuan takes o mga personal good na ako nahinabi akong mga kaila dito kaparintihan na mga timbol po ni sila apan na dismaya sila ba kay murag dili na maayo aga dagan sa liderato. Kay ma-impluensyahan sa Vice Mayor. Sa kay Mayor Timbol daw ay problema. Apan impluensya ba? Ma-impluensyahan ang lalaki sa babae. Dili man ikuan ha kay ilaha man pud ning mga pagpaniid ba.
ilaha po ding mga nakita o nadungog dito. So gipaabot diri ka nato. O siyempre po, kaysa ako nang giingon, siron ta. So ato yung siron kung sa kada katinood. O gani na puno na niya akong cellphone. Sa inbox, mga kaigsuunan, ang ilahang mga gustong ipabuhagay dres kahanginan. Apan ato pakining klarohon kay isod gayo, wara bay rewind mga kaigsuunan, mga kabida. O kay nga to abat, tinood-tinood yun. O ang isa diha na pinaka kontrobersiya mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Kapalong, kanang sige og seminar. Sana man na seminar. O gani ang mga empleyado diha sa lungsod sa Kapalong, naglibog na pod. O kay na pod ko na istorya da personal. Empleyado ha. Murag nakaingon siya sa kaugalingon na unsa siya rookie. Unsa siya baguhan na nakabalo naman siya dahil sa iyahang trabaho. Nya sige daw og seminar. So naglimit gini og kontrobersiya mga kaigsuunan kay ano si magseminar. O nya ang attendance dito o dili mo baba sa 200. O nya ang punto diha kay kanang attendance mga kaigsuunan mga kabida aduna kanay presyo. Presyo ba? Kay siyempre attendance, librehan mga kagkaon o snacks. O nya, ang kuan pag yun diha, kay ang usa ka attendance, ang imong pangalan, o equivalent to 350 pesos. O muna yung mga takes ha. O gamo po na yung mga matod pa. Gipang istorya ka na to sa itong pagbisita dito. O sa nag-text kay ato mga sekreto pag kita kining atong mga respondents. Oga onya ang paniod to usa lang kahiwa o paas manok. Kung ato kining presyohan di ra maabot og sa gatos, ibutan ato sa gatos.

Oh. Butaro sa gatos kay usa ka paas manok. Oh, sa kahiwa ba? Onya kanon. Onya soft drinks. So usually ang presyo niya na magkantidad lang og 100 kasagaran jud. Kung mosulod ka sa Jollibee, mao ganay presyo. So ang nakabutang daw dito na silip. Matod pa nila na adunay nakabutang daw dito na presyo na 350 pesos mga kabida. Sa magkana. So ato nang klaruhon no, ato nang klaruhon. Oh, atong personalon si Mayor Edgardo Timbol. Og unsa man kanang kanunang seminar ni anang maong lungsod. Oh, nagkadaiyang mga departamento ang seminar. Unya kanang seminar manggod, okay ra man unta na. Pero ang problema di ang budget ba? Budget sa pagkaon. So adunay padding na nahitabo. So muna itong klaruhon ha, sayro na ito na. Kay lisod po kaayo, magsigitag yaw-yaw diri. Wa tay kajot kaya itong tanawan ng

kuhani siya ha, taga Kapalong. Mayang kong to kanimo, sir. Happy Sunday. Tinood mo ng sige og seminar. Mga empleyado sa munisipyo, sige og seminar. Wala ko kabaloon kung okay, mag-attendance raman. Sige, ato ng klarohon ha. Kunya, mayo nga untupod sa tanan. Happy Sunday diya sa may Chowking. Toda. Happy Sunday ka ninyo ha. Happy Sunday diya sa Toda. Diya by banda sa Chowking nining siyudad sa Panabo. Siyempre sa ilahang presidente o vice president sa Toda, Chowking, Panabo. Okay, salamat sa inyong pag-uban. Okay, no? Kana magong diskarte man pud guna. Diskarte ba sa pangwarta? Okay, kana kung attendance siya ba? Siyempre, kana attendance, mao man yung mga supporting documents aron ang atong kuwa ba? Aduna hay mapakita. Siyempre, diha attendance. Naman ay kuwan siya, presyo. Kaya ibutang dito ga 200 times 300 o 350. So in total ana nya ang kantidad lang sa lunch 100 o 150. So pati nakuha og 200. So kanang tanan ato kanang siren, ato kanang susihon diha sa may lungsod sa Kapalong ha. Kaya kini nyo mga gipaabot ng mga mensahe sa atong cellphone number. Although kuan kay kuan mo gud siya. Kuan na issue ba kanang dili mayo sa usa ka lugar. Oga aduna na padiri nagpaabot sa ilahag ko ano. Mayang otto sir, gusto mi na mapaabot kay Ma'am Juan ang among kanal diri sa

ay ato ka nang aksyonan kanimo hang concern. Og happy Sunday kanimo Lori Kabil diha sa Krislam community Malagamot Panakan Davao City. Og siyempre kay Jerry De La Cruz. Og kay Mr. Christopher Pajardo. Happy Sunday kaninyo mga brad. Og pasensya na kay dili kita maka dula karong adlaw kay alanganin sa oras. Sa barangay San Francisco daw. Sige lang sir kay ato nang ipadangat ang inyong concern. Okay, usbong ko. Happy Sunday kang Mr. Jerry De La Cruz o kay Mr. Christopher Jojo Pajardo.

Siyempre sa akong kapikas kinabuhi, si Anjanette Sikad kon Mrs. Kick watching daw. Sana man yung ubo eh. Happy birthday, May. There is Panabo, balik tas Panabo. Ang programa nga Rilampagos Manggod, matod pa ni Mayor na kung ilahag yung door-to-door ang serbisyo. Wanya ka ng concern po sa baha, dili man po good na kontrolado sa tong Mayor. Mubaha raman po kung mo kusog ang ulan. O niya, why control atong mayor sa kinaiyahan, mga kaigsunan, mga kabida? O niya, na may mga department heads, na may city engineer, ilaha ka ng mga responsibilidad gana. Kaya ang mayor, igor man na siya mo mandar, mo susi. So ang mo implementar niya ng mga inana, ang iyahamang mga department heads, pareha ng mga kanal, concern sa kanal. So nanang city engineer diha, mga kaigsunan, ogang mga barangay pod, sa ilahang mga jurisdiction, ilaha po na siya. So ang mayor, di na to na i-blame. Kaya ang mayor, porbida, pati nga bisiha po ng mayor ba sa kadaghang mga mulo, problema, adlaw-adlaw, 24/7 sa balay o sa opisina. So ato yung makita personally, mga kaigsunan, mga kabida, porbida ang mayor. Muna nga dili na to tanan mahay sa mayor. Kaya na may mga department heads ni anak, mga kaigsunan, mga kabida. Kulang raman na oga pag kuhan siya, pag follow up. Kita po na mga adunay mga problema, mga concern sa itong komunidad, pwede man ito na ipaabot dito sa mga designated agencies on departments. Kaya pwede man di isa na ito idritso ka mayor. Parehan ng mga kanal. Diha, sa city engineer man na. So muna lagi kay mayor man, muna yung makuhan, mablim kay mayor man. Pero sa laktod, mga kaigsuunan, na yung mga department heads sa nagkadaiyang mga departamento, sa nagkadaiyang mga concerns, inana na siya. So balik ko na ko ang atong executive secretary, naningkamot po na in taon na madungog, makita ang inyong mga sitwasyon. Gani ka ng tundo, no? Kanang relocation site sa Lagnas, sa Santa Cruz, Panabo.

City. Wana siya ba nakasuroy ko da. So, wana siya ba kana nga subidaon kayo na lugar. Oh, pero niabot gani dito sa Ma'am Juan, di ba? Oh, kay tungod adunay imbitasyon. Oh, dito ilang gipaabot ang ilang mga concern, ang ilang mga panginahanglan. Oh, ga diha diha. Oh. Inana na siya. Munang ang atong executive assistant Miss Soroy kana. Oh, gawas sa mga imbitasyon. Iya kanang gisuroy ang atong mga kapurukan, kasityuhan, kabaranggayan, sakop sa siyudad sa Panabo. Okay, ay iya pong makita ba ang sitwasyon, o iya pong madungag-dungog personal ang yango-ngo o mga panginahanglan sa atong mga kaigsuunan sa siyudad sa Panabo. O, inanaraman na siya. So, din na ito ingno na sa iyong pamulitika. Kailahan man ang responsibilidad. O, ilaha man ang mga kinahanglano, ilaha man ang trabaho. So, kanang politika, natural man gina, ay nagsingabot man ang presidential election o local election. O, BSK eh. O, siyempre. So, sihon ka na dito ni Mayor Joe. So, in behalf kay Mayor Joe, naa si Ma'am Joan. So, yun na rasya kadali, ispilingon mga kaiksunan, mga kabida. O, ang responsibilidad sa amahan, kaya usahay busy man sa ubang mga lungsod o syudad o na ang anak na mo ay nag-take over sa mga pag atin o pag tubag sa mga imbitasyon o mga atin sa mga programa diri sa syudad sa Panabo mga kaigsunan.

Og happy Sunday po sa akong mga kapartihan de, sa Baybay Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Labi na sa akong uyo anda, si Miguel Sanchez Jr. Og sa kapikas kinabuhi, si Yaya Helen Hinalok Sanchez. Og kay Mr. Bernardo Baron. Og ang ma Auntie Lulit Baron. Og siyempre na sa barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental, kang Kapitan Carlos Joy Madjanda. Og sa iyaha mga barangay Kagawads. Og siyempre kang Mr. Anthony Paulinho. Og sa ako mga bayaw diha, mga kaparintihan, sa akong kapikas kinabuhi, maayong odto, happy Sunday. Og ganimun po Mr. Yolando Caragao Cabras Senior. Thank you for watching. Og ang BSK ikaron, adunay mga hungihong pod, og atong nakita, og atong nadungog sa social media, sa ini platform o ba Sukmed, na aduna na po extension, aduna po gipasan ng resolution for postponement sa laktod. Extension na po, ma-extend na po, porbida. Kaloy po sa itong mga kaigsuunan na nag-prepare na, nagkamada na ba? Pasagda nun ta para mupagawas ang itong mga kaigsuunan sa ilahang mga kaligot-got, pagbahay. Kaya ka nang uban mangun na itong mga kaigsuunan sa nagkadaiyang mga barangay, ang uban na nagmahay ba? Na ilahang gipili, giboto ng mga barangay official na way pag-atiman, way pagpakabana, position inim not in works. So muna ang uban na itong mga kaigsuunan, excited na na mahinayon ang BSK sa umaabot na November 2, 2026. Nga naman pong atong pugnan po ipadayo na ba? Okay, muna ay panahon na ang atong mga kaigsuunan mubalos ba? Pinaagis pag buto. Nakaluoy po ni atong mga incoming, itong mga gustong magpapili, kay mo serbisyo ba? Atong hatagan o kahigayunan. Kay basin pa di ay naapay mga the best na mga public servants pohon sa nagkadaiya mga barangay. Atong hatagan o chance. Kay basin kanang atong mga nagpapili na diha ang mga the best na mga public servants, mga kaigsuunan. Kaya gani dito atong kaubans buhat si Witik Labtik Bertie Gamon, papili to pagka barangay Kagawad sa poblasyon sa lungsod sa Kidapawan. Kidapawan ba to? Siyempre ang ako parinti po na si Romeo Sanchez. Muga papili po ni pagka barangay Kagawad diha sa iyang barangay. So di na nato na pugnan kumilig chairman Attorney George Garcia kay nagpanikad na atong mga kaubanan sa buhat na gusto manerbisyo. Onya kinsa paning daga basta daghan na itong mga kaubanan sa buhat, mga media practitioners na nagplano mo intras politika. Takot yung mahimo ni itong mga kaubanan sa buhat kay ang access ba? Honorable na niya by the power of media, paspas ang serbisyo nga idalip sila ang mga constituent. Okay, Kagawad Tata Cruz sa barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. Okay, Mr. Algin Gomez, maabot na Kagawad po din sa barangay Manurigaw. Onya diripod sa kwan sa Kapitan
Dari sa barangay Tabah, Kapitan Alpi. Mayo nga unto happy Sunday pud gani mo da Kapitan. Kapitan Ansing. Da sa may barangay Ising, mo ni na ilhan yun siya. Ang ako pong mga kaubanan karon, sila si Marka. Happy Sunday kaninyo da Marka. Mario Saladas o Galoy Pahota. Muna'y tandems marka sa kabarangayan. Aga, mao ka to mga kaigsuunan, ang kining mga opinion, mga pagpanlantaw, di man po nato na ma-blame po. Kay ilahan man po ng mga personal na mga opinions. Daghan mo po tag nadungog. Pero di man po na negative mga kaigsunan, kundi kuan lang na siya. Ilaha po ng pagpanlantaw ba? Panglantaw na nila na si Ma'am Joanne daw, ang kinaiya daw, nausab kay nagplano magmayor. Di po na to na sila ma-blame. Kay ilaha man po ng personal na mga observation. Pero ako mga kabida, panabuans, ako na suwito man dyan ko kay matagkaroon og unya na ako na sa labi na karon na voluntaryo kong nitahan sa kong serbisyo sa kahanginan sa mga relampagos. So, dili pod sa yun ba? Okay, problema ay baya. Problema baya kanunay ang ilahang atubangon. Kana ito makaigsoon ng musulod sa opisina ni Ma'am Juan, opisina ni Mayor, opisina ni Boss GM, puro na problema. Pasensya kayo kay napa ni atong ubo. Dili ka na siya ingon na ang atong makaigsoon ng panabuans mo bisita sa ilang mga opisina, muadto lang mo suroy mo bisita. Mo suroy na dito mo bisita. Adunay na concern, adunay na mga problema. So muna gingon mga kaigsuunan, usahay pod ang atong mood ba. Muna siya, muna gingon ninyo mga kaigsuunan na usahay magmugot. Di man tanan panahon mga kaigsuunan na ata sa in good mood. Ana siya ba? Pero gi-exercise ka na. Gi-exercise ka na siya. Meaning to say na kana siya gi-estudyuhan. Kaya kanang tanan magod, kaya ra nato na himuon kung ato yung gustong himuon. Sa kanang giingon ninyong strikta, unya karon buutan na, kana siya gi-practice na siya. Kaya ang atong mood magod usahay mga kaigsuunan, labi na negosyante, ang sistema sa atong kuan ba? Mood. Kinahanglan ko na siya. Kuan na siya ba? Munang dili sa yun. Dili sa yun. Kaya siyempre, naana si mong una-una, pagsaludin mo sa opisina, puro na problema eh. Munang ato pong sabton mga kaigsuunan. Kaya ang tanan, adunay na alibyo. Makuha na gihapon na siya. Ang tanan, basta istudyuhan, adunay kalambuan. Ato gyud ka na siya makita pohon kay ato lang gyud pong testingan. Kay ang matod pa kung unsa ang puno mao man pud ang bunga. So muna na muna mga panabuans atong ipadayon. Kay nindot magud ang serbisyo sa amahan. So ipadayon sa anak. So kung unsa toy kuan madugangan ang serbisyo sa panabuans. Okay, atong balikan to kapalong. Okay, nato ni ko anon. Lisod po di nato ni tagag pagtagad kay di na nimo. Di magud nila ipa dangat dir sa atong live ba kay makita magud. So tama pod na diri sa atong hotline. Diri ninyo ipaabot
ang inyohang mga komentaryo, ang inyohang mga reaksyon, ang inyong mga personal na komento. Lahi naman good sir. Kaya mismo ang babae insecure sa iyahang bana. Sana mo dito. Taglarondo niyo to be. Ay, feeling magod sa babae, siya pa ang mayor. Bida po niya. Sige lang. Ato ni Klaroho ni. Si Taho na ito ni si Mayor Edgardo Timbol dito sa Kapalong di. Ato ni ipakita ni Matix. O gani bitaw no? Kaya ito man ang nadungog. O ang Kapalong pod. Okay, so good naman pod ang Brigada Eskwela. So ato pong nakita dito ang Team RR. May paabot sa ilahang suporta financial. Nya dito napoy mga nag-comment na basig sa ending daw ba. Muaop. So nakaplano na kala siya tanan mga kaigsuunan. Di man nilahimuon dihaga wala nagi plano. So padayon yung gana sustainable. Sustainable na siya. Sir, ayaw lang ikuan akong number, sir, ha? No problem. Bitaw, sir, tinuod mag gina, sir. Sige lang, uga, seminar ang amuhang lungsod. Murang nibalik, uno ba? Biden. Sige lang, kaya ito ang klarohon. Siren ta. Uga, happy Sunday po ganin mo, Mr. Lubrito Lumbin Jr. Salamat sa imuhang pag-uban gaw. Ako din nga igagaw ni diya sa Barangay Santa Cruz, Panabo City. Uban sa imong pamilya. Enjoy ang Sunday gaw. Bitaw no, kanang namagoy tao pod ba na dili gusto siya na ang iyang power ba, ang iyang katungod, ang di siya gusto ga no expired ba? Kayo na muna niya, siya lang gihapon ang mayor. So, muruginanin ni Nahitabo ba? O gani, napadiritiks ba na? Kaluoy po din taon sa Osaka public servant diri sa Mua na kanunay may suspect o suspect ha o kanunay suspekan na imbis na nerbisyo kaluoy po o nga no bitaw ay marikabalo na ko ani ba o nga no bitaw ang gi kumbinsi pamulitik ha na wala gina mga kaigsuunan. Imbes sa nagserbisyo lang ang usa ka politiko nya himuan na og dili maayo kay treat ba treat no sa ilahang pamulitika pod pero dili dapat ni nana dapat gani adoy collaboration ba o kay managhigala man nagkauban man. O dili unta i-sit aside ang panaghigala ba sa politika. O kay lisod mangguna siya. O kamoy naghimo og politiko. Kamoy nag-inganyo nya sa ending mao pa inyo hang dauton. Demolition ba? Kaluoy pod. Nagit sa nako ni. Pero di tapod ba hingalan o pangalan mga kaigsuunan kay lisod na pod. Kining nag-text. Sabot man ko, naka-gets ko, kinsa na iyang gusto ipasabot. Kay kining lang nag-ingon lang na, nga no, bitaw himong politiko. Nya daot-daoton lang.
So mo na dapat lagun unta ba kanang pinagsamahan din awalaon kay ang politika lumalabay ra man. Oh, pag human sa pinili ay let's forget and forgive, pero wala man na nahit nahimo as kapalong ki personal naman noon. Oh, dili maayo na. Oh, kay munay giingon na palabihon na to ang relasyon kaysa sa politika, mga kaigsoonan. Magunsa man ang politika na lumalabay ra man na, pero atong pinagsamahan ang napundar na natong relasyon na sa kadugay panahon na mawala ngunit sa politika, dili maayo. Munang sige lang kaya atong programa Siren ta, ato ka ng Siren, ato pagkikitaan si Mayor Edgardo Timbol di Asalungsus Kapalong, atong hinabion o atong ipaabot na inyo mga concern, mga nanimuyo diya sa Lungsod sa Kapalong. Kay katong niaging programa na to taga poblasyon gito doha, barangay poblasyon sa Maniki o katong isa taga barangay Luna ya, kaniwa may mga barangay gi kuhan, Kapalong rang amiga man na to na si kuhan, former vice mayor, former Mayor Maria Teresa Timbol. Kaya dugay na ito ng kwan, amiga, close ba? Ato nang ipaabot kay para dili po da kwan siya ba na yun na atong gi pabuhagis kahanginan o niyawa na ito siya gi pakikitaan na pakighinabian. Kaya ang dugay ba yung panahon na si Mr. Kick naa open ang kusina sa mga Timbol. So kay concern man eh, so ato ning ipaabot kay Mayor o kay Madam Tess Timbol. Okay, hapit na mo baba ang tilon sa atong programa makaigsuunan. Mo kato ipaabot lang ang inyohang mga concern sa inyohang palibot mga kaigsuunan sa atohang cellphone number na 0963-06-78491 o sabungko 0963-06-78491. Kaya ipaniguro po na ako kaninyo mga kaigsuunan mga kabida na dili na makuha na inyohang mga concern o ang inyohang identity kaya para dili po mo madamay sa politika. O mamanay na hitabo good ang politika mo ay nakababag sa paglambo sa usa ka lugar. Kaya ang pagpanerbisyo naman po ay siloso silusa na mo trabaho ang isa mahogog personal dili pa himuon kay makirid sa present administration. Inana po nakasagaran ba? Muna yung nahitabo ang madamay ang mga katauhan mga kaigsoonan.

0: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka ko na kadulasan. Naka-try magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Hindi para dati nga, magsimurang pulaw ko ay. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako naman ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: Your Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And so maayong hapon sa tanan. Happy Sunday! Ayan, atong oras mga kaibigan, it's already 1:18 in the afternoon. Last day sa month of May. May 31, 2026. So ugma is June 1 na. So dali ra kayong dagan sa tuwang panahon mga kaibigan. So paspas ang dagan sa tuwang panahon. So dali ra ta matigulang ani. Ayan, so sakit na ang mga kahawakan ni DJ Aryan.
1: Ayan!
0: Kinsa may ka nang nagabalon dira og haplas, no? Kanang bago matulog mang haplas sa jud kay sakit ang mga kalawasan. So si DJ Aryan kay nagagamit jud, no? Mo na kong kaan part na sa kuang skincare routine ang haplas.
1: Ayoy!
0: Bago matulog. Ayan, so maayong hapon sa tanan. Happy Sunday! So, kamusta man ang inyuhang weekend, mga kaibigan, no? Welcome sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So, mag-uban-uban ta sulod sa duha ka oras, alauna hantod alas tres sa hapon. Namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings. Ayan, so i-text na sa toang text line number 09121751291 09121751291. Adlong Domingo, no? May 31, 2026, and happy birthday sa mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: So unya, unyang gabi kay ma-birthday si DJ Aryan kay nay nag-invite, no, na kuan kana family friend na mo, so birthday niya unya. Happy birthday kay Rainiel Libutan.
2: Happy birthday.
0: Ayan, so unya kay ma-birthday si DJ Aryan. Paldo na po ni si DJ Aryan ani, busog na po ni unyang gabi. Ayan, so happy birthday kay Rainiel Libutan. Nadira sa La Paz, Carmen. Shoutout sa Libutan family, kay MTLC and kay Kuya Ray. Ayan, so maayong hapon sa tanan. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato, no? Diha sa may barangay Santo Niño, Carmen, and dirapod sa Kapalong and sa Santo Tomas. So, connected ba ta karon sa 94.3 Light FM Bukidnon? Ayan, so dili ko sure kung connected ta. Connected ba ta, Sir Kevin? Ayan, so mayong hapon na lang, no? Kung asa man maabot ang tingog ni DJ Aryan. So, again, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shoutout, mga birthday greetings, i-text na sa toang text line number or tawag, mga kaibigan, no? Sa toang hotline number 09121751291. Itong oras, it's already 1:21 in the afternoon. Nung kining oras, hatod ka na to sa tong sabon na Kutis Mistisa sa mga na-ay pimples, mga acne, kung namoy mga dark spots, mga whiteheads. Kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. Ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So available na dire sa tong istasyon, mga kaibigan. So, duhan ni siya ka klase, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So, ang ginagamit ni DJ Aryan is katong carrot papaya soap. So, gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So, ito istasyon mga kaibigan is located lang dere sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A-Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell mga kaibigan. So, doorbell lang mo kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa to ang very humot na Case Fragrances Perfume. So, sa mga nangita og long lasting na usaka perfume mga kaibigan, so gamit na mo sa to ang Case Fragrances. Available po na dire sa tong istasyon. So ang sense ani is na siya'y pang lalaki and naapoy pambabae. So perfect ani siya pang regalo sa mga nag-celebrate og birthdays. Ayan, so kung namoy gusto i-surprise, then i-surprise ninyo sila og Case Fragrances Perfume. Ayan, at atong oras, it's already 1:22 in the afternoon. So, mobile Clinton niya totod, mga kaibigan, sa mga nai magpa-song request and namoy mga greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291, and we will be playing the song Reunited by Peaches and Herb, and we will be right back.

0: your heart speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa toang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 1:37 in the afternoon. Ug kining orasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga seedlings, mga grafted seedlings sama sa durian, cacao, lansones o rambutan o mga usapan diha ng mga grafted seedlings. Ayan, so nagabaligya sila mga grafted seedlings ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Bawte nilang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So sa mga gusto mo palit o seedlings, mga kaibigan, contact lang ilahang contact number 0909-748-3712 and sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so sa mga mahilig dira o champurado niya, parisan dayon og bulad. Huwag ka na hilig po og sikwate, mga kaibigan. Ayan, so palit na mo sa tong Aryan's Best Pure Tablia. So available na diri sa tong istasyon. Ayan, so 100% pure yun niya ang tablia, mga kaibigan. So itong istasyon is located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell, mga kaibigan. So doorbell lang mo kay para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, mo hamis ang pamanit. Ayan, so gamit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo magamit atong mga kalalakian sa to ang sabon kung namoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, kung namoy mga acne, and kung sama po mo ni DJ Arya na oily og face.
1: Ayun!
0: So muna kung ginagamit na sabon, mga kaibigan, atong sabon na Kutis Mistisa katong carrot papaya soap. So So duha din ni siya kabuk, duha din ni siya kaklase, mga kaibigan. Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So akong ginagamit is katong carrot papaya soap. Ayan, so sa mga sama na ko no, na oily og face diha, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. Mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga pa-shoutout, ayan, so i-text or call na sa tong hotline number 0912-175-1291. Ayan, so maayong hapon day sa mga naminaw nato karon. Diri sa Panabo City, mga kaibigan, diri sa may Barangay Gredo na naglanog-lanog jud ta dira sa Barangay Gredo and diri pud sa may Ibanez Subdivision. Ayan, so shout out sa mga naminaw nato dira sa may Ulingan, sa may Lechonan and dira pud sa may Barbecuehan. Ayan, so naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan. So happy tune in, happy Sunday. Ayan, so maayong hapon sa tanan. So natay caller, hello, maayong hapon. Hello? Okay, so napalong. So ipalong sa to ang caller. Sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, atong hotline number is 0912-175-1291. So naatay duha ka buok na nag-text. From 905, good PM DJ Aryan, request lang kog song kanang Never Say Goodbye by Bon Jovi. Kana lang, salamat si Ondoy ni of Tagum City. So thank you po kay Sir Ondoy na namino karon all the way from Tagum City. So happy Sunday and mayong hapon sa tanan sa mga namino nato dira sa Tagum City. And shout out kay Sir Ondoy. Another texter from 740, good PM DJ Aryan, happy Sunday. Mag-greet ko sa akong asawa nga naghigda-higda samtang naminaw sa imong programa nga si Christine Sebastian. Song request title, Maging Sino Ka Man by Ray Valera. Thanks, greetings from Lover Boy ng Davao City. So nagasalamat kay Sir Loverboy na namino karon all the way from Davao City, pati po siyang asawa na naghigda-higda karon, si Christine Sebastian. Ayan, so nang dahil sa programa natin no, sa Night Express, nakakita na jog partner si Sir Loverboy. Ayan, so congratulations Sir Loverboy. Si DJ Aryan kay Ambot kanusa ta makakitag partner. Ayan, so congratulations once again kay Sir Loverboy and kay Christine Sebastian. Natungod sa to ang programa sa Night Express, mga kaibigan. Murag na kuan nila. Na-meet nilang isa't isa.
1: Ayoy!
0: So nahimong kulay ang ato ang Night Express, no, sa ilahang relasyon. Sana all kaayo. So congratulations Lover Boy and kay Christine Sebastian, mayong hapon kaninyong tanan. And sa mga namino po nato dira sa Davao City, mayong hapon sa tanan. Shout out sa mga naminaw nato dira sa may Buhangin, no, dira sa Amugis family, and dira po sa Matina Pangi ang Almonte family, and dira po sa Sobrikari Agdao ang Amugis family gihapon. Ayan, so mayong hapon sa tanan, happy tune in, and dira po sa may Bahada, no, shout out sa ko ang Lola Nessie. Ayan, so happy Sunday and maayong hapon diha kanimo Lola Nessie. Again, mga kaibigan, kung naman mga song request na naman mga greetings, no, na may mga patimbaya or mga pa-shoutout, i-text na or call sa to ang hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. So natay bago na nag-text from 716. Hi DJ Aryan, pa-shoutout ko ni Lita sa Bornido ng hinguto ni Shadow og ni Yan-Yan Dako. Nagkulob-kulob kay kami niyoon na from Donna ng New Visayas. Thanks po, more power.
1: Ayoy!
0: Uy, ano kami niyo naman na? Uy, di ba pwede? Ayan, so shout out kay Lita sa Bornido na nang hinguto karon kay Shadow o kay Yan-Yan. Ayan, so maayong hapon sa tanan, no, sa mga naminaw nato dira sa barangay New Visayas. Time checked, it's already 1:44 in the afternoon. Balik lang tanya tator mga kaibigan, stay tuned lang yapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog punta sa 90.9 Light FM, and we will be playing the song To Love Somebody, and we will be right back.

Our hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moments, Your Song with DJ Aryan. At itong oras, it's already 1:54 in the evening. O kining oras, hatod ka na to sa ito ang Case Fragrances Perfume sa mga mahilig og pahumot. And nangita mo ka ng long-lasting na humot sa saka perfume. So gamit na mo sa ito ang Case Fragrances. Okay na mong address itong istasyon, mga kaibigan. So natay mga ano dire tester kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So perfect ani siya pang regalo sa mga nag-birthday. Ayan, so sa mga naay partner diha no. And then gusto ninyo i-surprise or hatagan ninyo og something special. Inyuhang mga partner diha no. So itisting ninyo og kanang hatag ang ato ang Case Fragrances perfume. Ayan, so humot kaya niya itong perfume, mga kaibigan. Long-lasting jud ni siya, no? Hantod maghapon, magpabilin gihapon ang kahumot sa to ang Case Fragrances. And sa to ang sabon na Putis Misty sa mga naay pimples diha, no? And amoy mga acne. And kung sama po mo ni DJ Aryan na medyo oily o face, so gamit na mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So available na diri ato ang sabon na Kutis Mistisa and sa to ang ato ang Case Fragrances diri sa tong istasyon. So tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Itong oras, it's already 1:56 in the afternoon. Kung namoy mga song requests and namoy mga greetings, no, i-text or call na na sa tuang hotline number 0912-175-1291. Happy tune in sa mga namino na to karun. Dira sa may Purok Size Carmen. Ayan, so namino sila, no, sila ang Cañete family and Cuamag family. Ayan, so ayong hapon sa tanan. And sa mga namino po nato diri sa may Barangay New Visayas and sa akong mga kasilinganan sa Sunbeam, no. Ayan, so shout out nila Sir nakalimot ko sa mong silingan, nakatungkuan. Mag-asawa sila, teacher. So, nagsugat mi ganina buntag. So, ano sila, magpa-shoutout daw sila. Ayan! So, happy tune in, no? Kay Ma'am and Sir na namino karon dira sa muang dapit. Ayan. So, naay nagtawag. So, gipalong rapod niya. Ayan. So, sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291. So natay texter from 716, pa-play po ng song Lover's Moon. Thanks po. Salamat sa tong texter 716 all the way from Barangay New Visayas, si Donna. So naminaw sila karon dira sa Barangay New Visayas. And sa mga namino po nato diri sa Barangay Gredo, dira sa may Crystal Plain. Ayan, so shout out sa Flores family. Ooh! And diri po sa mga namino nato sa Arnold Subdivision. Shout out kay Uncle Tizon and kay Auntie Janet. Mayong hapon sa tanan. And sa mga namino po nato diri sa may Gamaw, dira sa may gasoline station. Na naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan, sa maayong hapon. Happy Sunday sa tanan. Time checked, it's already 1:58 in the afternoon. So again, mga kaibigan, kung gusto mo tawag, no, tawag na mo sa tong hotline number. And sa mga gusto mo text, ato ang hotline number 0912-175-1291. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga mahilig og tanom and amoy mga farm, and then gusto niyo tamnan og mga fruit bearing
fruit-bearing trees. Mga grafted seedlings. Ayan, sa Nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. So lang, nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Ayan, so sa mga gusto mo palito seedlings, mga kaibigan, i-contact lang ilahang contact number 09097483712 09097483712 and sa toang Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mo palit og tablia, no, nangita mo og kanang pure jude na tablia. Ayan. So nanatay stock diri sa tong istasyon, so available na diri ato ang Aryan's Best Pure Tablia, no, diri sa to ang istasyon. Again, na to istasyon, mga kaibigan, is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So door, namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Happy tune in sa mga naminaw nato dira sa Argelies Subdivision. Shout out sa Sables Family, Hestopa Family, and sa Sinika Family. Ayan, so naminaw sila karon. So mayong hapon sa tanan. Happy Sunday! Atong oras, it's already 2 o'clock in the afternoon. So, mubalik lang tayo niya, Todd, mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. Sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And we will be playing the song Maging Sino Ka Man by Ray Valera. And we will be right back.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang aras, mga kaibigan, it's already 2:15 in the afternoon. Ooh! Kining oras, satod ka nato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mga gusto mo palit og mga seedlings, mga grafted seedlings. So nagabligya sila mga fruit bearing trees. So i-contact lang ninyo ilang contact number sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. So lahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. At sa to ang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig ug ka ng champurado and then parisan dayon ug bulad. So perfect combination yun ng bulad ug champurado. Palitan mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. And sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga gusto mo hamis, mo guwapo ang pamanin. And kung naamoy mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na medyo oily og face, so gamit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So personally mo na akong ginagamit ka tong carrot papaya soap. Itong isa is glutathione with collagen. So available po na dire sa tong istasyon, mga kaibigan, na tong sabon na Kutis Mistisa. Time check, it's already 2:17 in the afternoon. So sa mga gusto mo tawag and sa mga gusto mo text, no, ito ang hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So kaganina is na ay nagtawag. So wala na ito natubag, mga kaibigan. Nag-play man tag music. So karon open na itong hotline. Again, itong hotline number sa mga gusto mo tawag or text, 0912-175-1291, 0912-175-1291. Mayong hapon sa tanan sa mga namino nato dira sa Barangay Salvacion. Shoutout kay Nanay Tio Pista Flores. Ang namino karon dira sa Purok 2, Barangay Salvacion. Shoutout sa Flores family. Ayan, so maayong hapon sa tanan and happy Sunday. And sa mga naminaw po nato diri sa may Barangay San Vicente na naglanog-lanog ta dira sa Barangay San Vicente, mga kaibigan, shout out sa Kabusaw family and sa Asistido family. Ayan, so shout out kay Ate Honey and kay Kuya Algen. And sa mga naminaw po nato dira sa may Baghdad, no, ang Madria family. So happy tune in and mayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa La Paz, Carmen, ang Libutan family, Baluran family, Bujungan family, Orot family, and Escobedo family. So maayong hapon sa tanan and sa mga namino po nato diri sa may Ibanez subdivision, ang Mugis family, shoutout nila Ate Delin, Ate Rose, Ate Lalang, pati po sa mga kabataan na namino karon, sila Chai Chai, Adre, Miko, Mowi, and Kuya Gian. So maayong hapon sa tanan. So Natay caller, hello, maayong hapon. Maayong hapon po. Sa pangalan nato ay taga-asa ni ma'am?
1: Ako na si Lita Sabornido, gikan sa Villarosa.
0: Lita Sabornido, ayan. So maayong hapon, ma'am. Salamat sa pagtawag. Unsa man akong ikalagad diha kanimo, ma'am Lita.
1: Ay, ma'am, i-shout out. Ito na ako itong 716 pa kay kinaminsyon ko niya kaganiha.
0: Ah, okay. So shout out sa imuhang texter na 716.
1: Gani, ma'am, no, ulaw kayo, kaya gina-mention ko, kaya nanghinguto na ako. Naglingkod-lingkod na dyan ko sa gawa.
0: Ay, mao ba, ma'am, dili day to tinoo di ay. Basig admirer to ni mo, ma'am, niya gina-stalk ka ba, no? Basig nara na dira sa inyuhang palibot, ma'am, ba niya ginabantayan lang ka, ma'am? Nara na sa kilid-kilid. Delikado dyan na, ma'am.
1: Ilang, ma'am, pero pasalamat na po ko siya kay gina-appel ko sa iyang greeting.
0: Ah! Masay mong gibati, ma'am. Gikilig ba ka or nalipay ba ka?
1: Ay, naglagot ko kay ginan ko na naginuto ko sa among itoy.
0: wala ka gikilig, naglagot lang ka. Balos-balos na di ay ni Ron.
1: Gani ba? Pero sige lang, okay naman po. Kaya ginaapin ang good call niya sa mga greetings, ka ng mga BE. Sige lang, okay na po na. Ginaw siya karun, kabalo ko.
0: Ayoy! Okay, so dagang salamat, Ma'am Lita sa Bornido. So, na ba kay song request, Ma'am?
1: Kuan lang, Ma'am. Kaya the search is over.
0: The search is over. Okay. So, ato anong pangitaon sa to ang playlist? Imuhang request na song?
1: Okay, ma'am. Paabot ko.
0: Salamat. Okay. Dagang salamat, Ma'am Lita sa Bornido. Ayan. So, shoutout sa Yahang Texter 716. Ayan, so kanang gi-shout out daw siya kay nahinguto daw. So dili day tinuod na nang hinguto siya. So imo atong secret admirer, Ma'am Lita, no? Ayan, so shout out kay 716. Maayong hapon and nagasalamat sa pagtawag, Ma'am Lita sa Bornido. Ayan, so sa mga gusto mo tawag, mga kaibigan, tawag naman sa tong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. Atong oras, it's already 2:21 in the afternoon. And kining oras, satud ka nato sa to ang case fragrances sa mga mahilig og kanang pahumot and nangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume. So gamit mo sa to ang case fragrances. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan. So mopalit day mo og sabon na Cutis Mistisa na moy free na 3 ml sa to ang case fragrances perfume. So itong istasyon, mga kaibigan, located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left, so namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Time checked, it's already 2:22 in the afternoon. So mabalik lang tanya tawad, mga kaibigan. Stay tuned lang yapon sa 96.1 Infinite Radio, madungabot na sa 90.9 Light FM sa tong programang Your Moment Your Song with DJ Aryan, and we will be playing the song I'll Always Love You, and we will be right back.

Hearts Breakthrough Music here on 90.9 Light FM, and welcome sa itong programang Nightix Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Oras is already 2:53 in the afternoon. Wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. Nagasalamat sa pagpaminaw sa itong programa. Sulod sa duha ka oras, hantod alauna hantod alas 3 sa hapon. So, happy Sunday! And maayong hapon sa tanan. So, umanapod sa gabi sa tuwang programang Night Express with DJ Aryan. Mag-umanuban nga punta sulod sa 2 ka-oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So, once again, maayong hapon sa tanan. Happy Sunday and God bless us all.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

Maayong hapon, Davao del Norte. Ani anong sa kitanin niya itong programa ang Tingog sa Kabarangayan din lang sa 96.1 sa Infinite Radio o sa 90.9 Radyo Kalusugan. Kining ikala sa kanginan, Rudy Kadayona, maingon sa inyo maayong hapon sa inyohang tanan. Unang kita mo pala yung sonahan, ang ato unang pagpasalamat sa atong labaw ng mga kagagahom sa iya kanunay paghatag ka nato kabaskog sa atong panglawas. Ug sa lain na usap mga adlaw yang gihatag ka nato. Salamat usap Ginoo sa mga grasyang imong gihatag ka namo sa matag adlaw. Tultuli kami kanunay Ginoo, giyahe kami kanunay Ginoo, aron kami mahisubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Ana among gipangayo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala nining atong istasyon, ang atong station manager, si Attorney Ulysses Salabaw sa 96.1 ug ang atong Infinite Radio, ug ang assistant manager si Ma'am Rosemary Wolfa, ug ang ato ang technical head, ang akong kuya si Engineer Wolfie Orio, ug ang atong buutan ug atong ambungan nga technician Kevin Williams Bargin. Ngalan usab sa atong amahan sa atong siyudad sa Panabo, ang atong buutan o walay kaparehas na itong Mayor, Mayor Jose Joe Relampagos. Sa atong Vice Mayor, ang atong usab nga Vice Mayor, ang atong supportive na Vice Mayor, Engineer Franklin Hinteles. Sa atong mga konsyales, ang atong number one counselor, si Boss GM Relampagos. Ug ang ato ang isa pa ka-kunsyal, ang atong ambungan ug batan-on nga kunsyal, Kunsyal Jano Paulo Hinteles. Kunsyal umaranain, ang ato kunuhin kunsyal nga mayotod pa nila, dili daw gwapo pero uso, pero tinuod siguro na. Ug ato pang kunsyal, ang ato Mr. Rice, si Kunsyal M.M. Blase. Huwag ang atong idol, si Kuya Luloy Sumampong. Si Engineer Ronald Ang, atong kunsyal pa no? Si Kunsyal Engineer Ronald Ang. Kunsyal Johnny Tanong. At si Kunsyal Ayan Catalan. Sa atong mga atong pong board member, ang anak po sa atong mayor, no? Ang atong number one nga board member, si Tristo Dos, o lalain si Atty. Jigs Relampagos. Atty. Board member Alda Bidoy. Board member Atty. Puli Inad. Si board member Urli Amit. Si board member Ayan Catalan. Sa tuwang mga department head sa atong syudad sa Panabo, sa atong City Hall, no? Sa inyohang tanan, maayong hapon sa ato ang mga barangay kapitanes, sa atong mga kaubanan at sa mga barangay coordinator, ug sa atong kaubanan sa Agila, sa inyohang tanan sa nagkalainlaing chapter nining atong region to, no, maayong hapon sa inyong tanan. Isa pa na ako kabos nga ako pong kanunay masampit kay Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, ang atong Executive Secretary for, no, maayong hapon sa imo din na Ma'am. Sa kanunay Ma'am, daghang kayong salamat Ma'am sa imo pong mga gihimong mga action, no, sa atong mga problema din eh. Labi na sa atong unsahe nga atong isampit sa imo, dali kayo ka Ma'am maka-action kung ang sa atong mga ginaduol sa atong katawhan dire sa atong syudad sa Panabo. Daghang kayong salamat nimo Ma'am Juan Relampagos Kapuyan.
Naman sa atong municipal councilor sa Municipality of Carmin, si Bumbo Relampagos, Konsyal Bumbo Relampagos, maing hapon si Imodina Konsyal. Ugang kapikas sa atong mayor, ang buutan kay natong kapikas sa atong mayor, Ma'am Josephine Henteles Relampagos. Daghang kayong salamat, ma'am, sa imo pong kaayo.

Ito di ay sa ato ang mga kaubanan nato, no? Din sa ato ang Barangay San Vicente. Sa ato ang ako ang kauban nga walay paglubad. Ang atong big mama, ang atong konsyal dari sa Barangay San Vicente, Ercelita Ising Apat. Ug sa atong senior citizen president, si Mariruth Ortigosa. Sa atong IPMAR, si Dato William Bansale. Sa atong iski chairman, si iski chairman John Mark Mirabiles. Uban sa iyang mga iski councilor, maing hapon sa inyong tanan. Sa isa pa na ito ka-consyal din sa atong Barangay San Vicente, ang ato pong grupo, si consyal, consyala Angel Sumampong. So ba na itong mga kaubanan panol, labi na sa akong duha kabaga sa atong barangay coordinator, kay Rodel Cuevas dito sa barangay Nanyo, mayang hapon sa imo dinadel, o sa imong atong kauban din na, si Irene Remilia Daog, hinautong tao, kiramos kanunay, o mga halipa, family din na sa Nanyo, mayong gabi, hapon sa inyong tanan. Sa ilan ni Amay Kinyo, o sa ilan ni Consyal Orio din na, sa inyo din tanan, o sa atong kanhi barangay kapitan, Dimitrio, si Dimitrio, nakalimutan man ako sa pinito. Uban pa natong, uban pa natong konsyal sa, ako kaning barangay coordinator sa municipal, sa barangay New Pandan, ang akong kauban, ang akong partner kanunay, no? Si Alan Bustamante. Ug sa ako pangyay ng amigo nung akong kauban pod, no, si Choi Mirabiles dito sa Baghdad, maayong hapon si Marina Choi, uban sa imong pamilya.

Una ko no sa atong mga kanhi unsa ni matong uban pang mga kaubanan no dinha sa may GP Laurel. Ang atong kaubad din na sila si Mr. Macy Susol, ang atong kaubang barangay coordinator din na. O ang atong kanhi barangay kapitan din na, si, unsa ni, si Richard Ukay. O katoday sa nanyo na itong atong kanhi barangay kapitan, si Dimit Maligro, maayang hapon sa imo din na kap. Dito di ay sa ano ang ako mga anak di dito sa Dubai. Musta na mo din na kay Rinan na kadayo na bansi mong mga kabanan din nanan. May hapon sa inyo. Musta na mong tanan din na amping mo di kanunay hinautunta na among kanunay sa maayong panglawas. So isa pa na ako ka na kay Rili kadayo na si Goy Goy may apong hapon sa inyo din na bansi mong pamilya. Si mong kapikas sa kinabuhi. Kay Nining Ning, kumusta ka na dyan? Ingat kay palagi dyan lalo na sa dalawa kong apo kay Saki at saka kay Plong-plong. Sa Paris, kay Giselle Hina, kay Pelinyo, kumusta ka na, Sel? Sa Japan, sa kapag anak dito, si Rosel Nuda, magandang hapon si Jensel. Kumusta ka na? Kumusta na yung anak mo dyan, yung apo ko at saka sa asawa mo? Ingat kay palagi dyan sa Hokkaido, Japan. Sa Hong Kong, ilan ni Pai Abinyon, maayong hapon sa inyo dinahan. Kumusta na po mo din na? Balo ko nagtanaw siguro mong karoon din na. Uban sa imong mga close nga mga kaubanan, sila si Olive o sila si Miss Ikihor. Ang ping mong din na kanunay. Ikaw nang lakaw man din siguro imong mga kauban din na muraga. Ikaw na siguro yung habilin din na karoon. Ang ping din na kanunay yan. Ano mga problema sa kanalan? Palabian na lang sa mga problema, no? Kamsulbad na maghihapon ng pag-abot sa panahon. Antres Marias ni Pai dito sa Luzon, si Nanikalay, sila si Crisia Osikiana, no? Ingat kayo palagi dyan sa Luzon. Sa Davao, ang akong mga, kung dito, ang akong mga close nga mga higala, no? Sa akong mga bayaw din na, sila si Pililim Labanan, uban sa iyang pamilya din na nila ni Ayn o kay ilan ni John Lee sa iyong kawanan siyang balay, no? Mayang gabi sa inyo dihaning. Ingon man sa ilan ni Helen Bernido, Dudong Bernido, ilan ni Cyrus, ilan ni Gary Lim, ilan ni Marty Lim, o dito sa mga bini, kay Arlene Lim, o sa mga sagasan ni Sidro, mga Lim family, Undoy family. Sa Davao pa no, sila kay Regine Yap, mayong hapon sa inyo din na Jane, kumusta ka na? Magdugay-dugay, nagyukola ka kita sa inyo ha, kumusta na mahinatunta? Anaan mo ka noon ay din sa mayong panglawas. Uba nila ni Alpir, no, Patalinghog, ilahan ni Richmond, kumusta na ka di amon? Pasinsya mo, usahay nga, mabasahan ako sa inyo mga message nga taod-taod na, kaya di man ko kay tag-open ko niya, mag-open lang ko ano mag-live, no? O kay kuan di ay ilan ni Angelica, ilan ni Nikki din ha. Sa inyo ha diyan tanan kay Rap Rap o kay unsa ni kay Bina no sa ilang anak ako apo dia sila si Irvin Liges no. Sinatunta na mo kanunay sa maayong panglawas ug kahintang.

Sa ato ang taga-GSO, no? Mayong hapon sa inyo, labi na sa atong department head, kay Randil, Engineer Randil Panayangan. Salamat sa kanunay si Engineer sa imong madali rang aksyon sa atong mga ginahangyo sa inyo. Daghang kayong salamat ni mo, Engineer. Ug labi na sa imo mga ginsakupan, ilan ni Engineer Kwamag, ilan ni Kapitan Pisanya ang atong ay equipment dispatcher, no? Usahay gani, mag-abot na lang na sa area. Salamat dahil sa imo kap, sa imo pong pagbisita dito sa ato ang agipatrabaho nung agipa-uber dito sa Puro 4, no? Barangay San Vicente. Sagang kayong salamat ni mo kap. Bilib ko na niya kayo mga ato gintaw ni sa area. Mubisita gini siya. Ayan tanawin dito kung saan nakahimtang siya mga ginsakupan. Sa atong mga bako operator, maing hapon sa inyo, sa atong mga dump truck driver, sa atong mga mekaniko, sa atong mga grader operator, sa tanan na itong mga, unsa niya, atong mga katauhan din na sa GSO, diya sa motor pool, sa inyong tanan, mga mekaniko na ito, diya na maayong hapon sa inyo. Daghang kayong salamat sa inyo, hong kamayo. Sa ato ang kay Engineer Felix Sinahon dai daghang kaayong salamat po mo engineer no buotan kay ning ato ang engineer no din sa Sindro no maayong hapon sa imo din engineer pasensya ka na engineer kay ikaw unta akong guest karon pero no kalimot man ko sa imong number gud mo nangwa na ko katawag sa imo basi next Sunday na lang siguro engineer kay Kuya Alvin Lapay no aw Lapay naman Alvin Ibanez. Maayong hapon sa imo din na Kuya Alvin. Salamat sa kanunay Kuya no. Sa imong kaabdik, sa imong maayong pag-asikaso sa atong trapiko din sa atong syudad sa Panabo. Ato yung basahon kanyang ni Ana Dari sa iskrino. Kaya marag nagdasok na niyo niya. Inorob ako nila nga di daw na ako ginawa basa. Muna niya Dari karon si GR Panugaling. Nagtanaw daw siya no sa ato ang live. Salamat sa imo din na no. Kay G. Panugaling no uga kumusta na mo din na nga ko maning mga kaparintihan no na dito sa siguro ni kasagaran sila na sila dito karon sa municipality of New Corilla rin no sa barangay Suawon din na sa May Santo Niño. Maying hapon na lang sa inyong tanan din na kumusta mong tanan din na sa Santo Niño New Corilla. Yusip Galgo is watching. Salamat po kay naani kanunay. Always gini siya nag-auban sa ito ang programa. Matur pa niya maayong hapon series. Maayong hapon po sa imo, Sep. Dagang kay salamat, no? Sige, ingon ako sa imo. Dagang kay salamat sa imong suporta diri sa atong programa. Noy Suya also is watching. Oy, Noy, salamat po. No? Salamat kanunay. Wa po niyong paglubad ni si Noy Suya.

Lunet is watching. Uy, ang akong ang isoon sa akong bayaw, no? Si Lunet, buutan kay Rabani. May Rabani mo luto ni si Lunet. No, matod pa niya, Dre. Mayong hapon, Manoy. Yes, mayong hapon po sa inyong tanandiyanit. Kumusta kay Sunny? Kumusta mong tanandila? Ilan ni Inda, ilan ni Bikbik, ilan ni Tata? Sabi na gisa kong bayaw kay Nene. Kumusta na kamo diha? Amping mo kanunay, no? Sa pamilya sa akong manghod nga nawala na ning kalibutan. Kumusta na mong tanan nila ni Reb? Billy Jane, ilan ni Gaga? O sa among apo din na, no? O kay Risho, ilan ni Kakis, o kay Joy, sa inyong tanan, amping mo kanunay. Daghang kayong salamat sa inyong kayo. GC Tolisio, matupad niya maayong gabi, ikap. Naminaw may diri sa puro 4 salbasyon panabo. Sita, yes, always guni. Sila si GC Tolisio. Salamat kayo diyan ako sa taga puro 4 diyan sa barangay salbasyon. Kaya always good mo, saludo ko ninyo, no, kanunay gibunian sa ato ang programa. Amping mo kanunay din na ilalabi na sila ni GC Tolisio. Okay, Kanoy din na, ilan ni Kanoy o gila ka ni Upaw, no, maayong gabi sa inyong tanan.

Armando Karael also is watching. Ay salamat mo man. Dagang kay salamat mo no. Dagang salamat sa imong kanunay nga pagsuporta din sa atong programa. Joseph Darwin Silim Yuson Sulikar, nga kung kuya maing hapon sa imo kuya. Oy, karon da lang siguro kanang basi karon si manaha kuya, ako na siguro tong mahimo tong imo ginahangyo karonay sa tuwa no. Ako nang paningkamoton kuya, daghang kay salamat imo kuya. Pasensya na lang isa nga murag medyo nalangan gina siya. Ang atong kauban sa gilang atong kanhi presidente o gobernador sa ato ang region to. GC Cubio is watching ang atong amigo sab. Salamat kayo kanon ni Jess. Always goodness, GC. Saludo ko niyo, Jess. GC Cubio.

Sander Lake si Blamo nga kung kuya buutan ra ba kay ni guapo ba kay ni siya atong Santa Cruzan nga pagparid. Sander Lake si Blamo matur pa niya happy Sunday kuya Rudy. Iko yes salamat kuya happy Sunday pud sa imo. So believe kay ko nimo kuya. Sa kainit sa panahon natong inyohang pagmotor kid no atong atong mga kabanan nga mga unsa ni sa atong mga opisina diri sa atong syudad sa Panabod sa atong City Hall. Nagid sila nag-cooperate gid silang tanan. Pero si Kuya Samba nga imbis kay init kayo ni guwapo siya sa mo. Salamat dai kuya. Salamat dai kanunay sa imo ang pag-asikaso no kalabi na nang makabisita diha ta sa imong opisina. Daghang kay salamat ninyo sa inyong opisina diha sa CSWDO. Shirley Tagubagilien, maing hapon sa imo din na siya, no? Maing hapon sa imo. Kumusta namang tanan ang akong agaw din na, si Gaw Raul. Kumusta naman siya? Na ano ba ka itong akong gingon? Ingon ba ito siya, siya? Nga ipadala doon niya sa imo, ha? Kasi atoon ako na dito sa opisina, siguro umapon. Amping ka na din na siya sa imong pamilya. Tanan taga sa Barangay San Nicolas, labi na po ni ilahan ni Hanilin Piris Manalansan. Maing hapon sa inyo din na Len. Ang natatsoy kanon ni si Hanilin sa kuan ba sinuko no daghang kay salamat bawi lagi ko ni Molin sa inyo diha tanan labi dali ni Ayan no ila ni Litoy dina labi na gyud sa atong amigo dina ang akong kuya si Kuya Alan Alsar Sarabia ang isa sa sinaligan sa atong Mioro. Naday ko gipadala dito Len kay para kay Hanilin no na ko to agihatag na ko kay Kunsyal Ising Apat itong post number dito sa 44 kay murag delikado gitong lugar dito kay murag nani namatay dito katong sitwasyon ba to katong nabanggaan dito kay ngit-ngit manggod ako nga hangyo na to dito kay naman tatoy ko na wala na musiga ang atong street light pero kadi mo musiga ilan na lang gisurong gitanggal wa man nila pagibalik inaton ta to dito leno nga mabalik na to kay aron na makakuan ba makahayag dito nga lugar makabantay-bantay ng mga lumalabay din ano kay luoy pud ng mga disgrasya din na. Salamat kayo daan si Moha inyo Hanilin og kay Lenilito din na tanan sa taga Banwag no amping mo kanunay sa atong barangay kapitan din na sa barangay San Nicolas ang akong agaw no siya Gaw Bibi Rosel maing hapon si mo din agaw kumusta sa muntanan uban sa imo mga barangay kunsyales. Matod pa ni GC Cubio, shout out, kaprudi ka rin na, yes, shout out po sa imo, Jess, no? GC Cubio, sige yun na na ko, Jess, salamat kayo sa inyong tanan, din na, mga Cubio family, maing hapon sa inyong tanan, o lalabi na ilan ni Miriam, no? Maing hapon sa inyo. Napaday ito dito no, itong gihangyo itong Davao Light na natay ang note na gihatapasa dito sila ha. Kaya katong giingon ako, katong kuryente dito na sa boundary dia sa urban, nagpaingon dito sa Pork 19 sa kadayo na compound. Idelikado ng itong wire din na sa Davao Light nga nagpilit-pilit na tutanan dito kay nas igugyod sa tunga sa lubing nga ang lubid ako na naalsa na ng naalsa na ang mga wiring dito. Di basta-basta makahilabot, kibasin mo delikado ng mga napanit na siguro ng mga wiring din na. Unta no, ma-action na dayon kay basin din na ito maghulat o naapay madisgrasya din na. Kay dagan kay nakarambula na ang mga wire din ang tanan. Ayun na ito, ang taga-double light, ngayon ito unta nga ilang mahatagan dayon og action. Salamat po di ay sa mga taga-water district sa inyong update na pag-action no sa ato ang hangyo nga katong tubo ninyong mainline kay naigo sa tunga sa kalsada atong ipabalhin dito sa Dublin. Salamat kay ninyo inyo kung itrabaho dayon. Saludo ko sa inyo Water District. Labi na kay Dudong Lumantad kay mo ugin sa inang ulo dito siya gin nagkasikaso na dan. Salamat kay ni mo dong kay Dudong Lumantad din.

Fabian Gonzalez, hindi inumatod pa niya diri. Pa-shout out di Akap, watching from Purok 20, Fabian Residence. O sa inyo tanan din ang taga-Purok 20, labi na sa mga Fabian Residence. O sa inyo dihan, labi na po dihan sa Gamaw, no? Compound ya. Sa inyo tanan, sa atong Purok leader din na. Nga siya, kung saan si Kuya Ilmer Hias, maayong hapon sa inyong tanan. Inatunta, okay, mas kanunay. Dagang kayong salamat, Timo Bian. Dagang kayong salamat sa imo pong pagtanaw sa itong live o pag-uban sa itong programa. Katanan taga Purok 20, ha? Amping mo kanunay. Hinautunta na mo kanunay sa maayong panlawas.

ang katupong atong mga gihangyo sa imuha nga unsa ni katong mga graba, no? Mga graba na anuman dayon kay giaksyonan po dayon sa tuang kaning ato ang equipment dispatcher kay Kapitan Pisanya. Iya po dayon ngita sa pamagi nga ugma masugdan na dayon to dito kay gamay pa kayo ang graba ang naa dito. Sa ato mga ako dayong operator si Rusto Muhammad, salamat kayo Tom sa imo pong kooperasyon. Ato operator sa Tumbako o kay Miljon Melindres nga bunog kay nasa tuwa o tinawaganay kay aron ta nga madali ng mga request sa tuwa labi na nasa mga graba, no? Hanggang kayong salamat ni mo, John. Saludo ko ni mo. O sa ato di ayong kuan, atong boom truck operator o driver, dagang kayong salamat kay Dudong Aranar, no? Dagang kayong salamat ni mo, Dong. Wagid pa yung taon nilabad si Dudong. Inikangyo na to, ah. Na. One call away lang na si Dudong. Na po dayon. Wesley R. Puentes is watching ang atong Iski Councilor, no? Di na sa may Proctrisi, Baghdad. Mayang hapon sa imo din ako siya, Luis Lipertes. Hinatunta nga okay karadya. Salamat kayo nimo sa imo pong kanuning suporta sa atong programa. Kumusta lang mong tanan di ako siya, Luis Lipertes. Paya Binyon is watching, no? Ano siya diri, salamat kayahan sa imo pong pagtanaw sa live. Kumusta naman mo diyan, nangabot na ba imong mga kaubanan? O siri lang pag usiswat siya, uy, salamat kay sa atong mayor kay nagatanaw dahil sa atong programa. Dagang kayong salamat ni mayor. O gaganihan kay balon ako kung sa resulta dito mayor kay gitawagan ako. Mubitang ingon ko nga, di unta dugang-dugangan ang labad si mong ulo na mga ingon na ang ginagmay. Dapat managsabutan diritso, dili na unta nga iduol pa si mo dugang-dugang raman sa labad si mong ulo na nga na mubitang ako. Usay na may nga na din na nakuyabutin na magtanaw ko si mong sa kadagan si mong giatubang. Muna ito pang dugangan pa na ito. Luoy ng taon kayong atong buutan nga mayor, no? Muna salamat kayo ni mayor. Dagang kayong salamat. Sa mga sakop dahil sa atong mayor, no? Labi na sa ato ang close-in din na ni mayor nga si Bunso. Salamat kayo ni Bunso, no? Dagang kayong salamat niyo sa imong kaubanan sa atong backup ni mayor. Sa itong mga driver din, nadagang kayong salamat ninyo sa inyong pag-amping o pag-alaga sa itong mayor. Sagingon ko naman sa inyo sa una, ato ginsang ampingan kadili na kita magkakitag mayor na susama sa itong mayor, Jose Joe Relampagos. Kibasin pag-ihatag siya pa sa kahitasaan, ang sunod pa niya hanga paghahawiran, kita nagaampo sa kanunay unta siya magbalampuson kay aron singo ni ana makaambit ang uban pa sa mga lain pa nato mga lungsod o munisipyo, no, kung unsa ang kaayos atong mayor, kung unsa magasikaso ang atong mayor. Ilang mga driver din na ni Mayor, sila si Alito, sila si Angi diha, no? Sa inyong tanan din na, ilan ni Philip, uy, amtik rabag kain ni Philip, no? Sa ilan ni Philip diha, may hapon sa inyong dihan tanan. Ilan ni Dante, no? Ilan na Dante, La Puente, may hapon sa inyo. O kay Rene, may hapon sa inyo dihan tanan. Sa First Family Guard din na, no? Diyan na sa gate, salamat sa kanunay sa inyo, no? Sa inyong maayong pagtimbaya sa mga dumuduong din na sa atong mayor. Kay sa ingon na ako sa inyo sa una pa, kanang mga tao nga mo anhadya, puro ginaproblemado. Muna nga ato gina silang sabton, kay murgubot ng utok na ana. Hindi pa na tarungon, malain gina sila. To ato gina silang ayuhon pag-istorya, no? Pero salamat kay sa una makadungog patag mga istorya nga ingon na ana. Pero karon wala na ko'y nadungog nga ingon na ana. May ingon na sila, mga istorya na daw og tarong kamo kung asa si Mayor, maadto ba siya og City Hall, musultin na daw dayon siya na. Unang salamat sa inyo din sa First Family Guard. Estrella Libaga Dabal, no? Ang atong konsyal sa Barangay Malatibas. Matod Pinyadri, maayong hapon pre. Yes, maayong hapon din sa atong konsyal sa Barangay Malatibas. Ang atong kauban kanhi sa barangay coordinator, barangay appears, yan, nahimo na siyang konsyal karon sa

barangay Malatibas. Buotan kay ning ato ang konsyelya. Wala gimo na mali. Wala gimo masayo pili niya nang ato ang kauban niya si Estrella Limbaga Dabal kay maayo kay na siya mo serbisyo sa inyo. Dagan salamat sa inyo dat taga barangay Malatibas. Kumusta na lang muntanan. Makamay Inday Lari is watching. Uy, kay Inday Day, mayong hapon day si mo diha day. Mayong hapon si mo diha. Salamat kay day, saka kay salamat ni mo si mo pong pag-uban sa tong programa.

Salamat tay ka kapitan pisan niya no kay kantong gihangyo pod ni kapitan na bukal dito sa atong trabaho kagahapon dito no. Mura aron to siguro gud madali. Salamat kay ni hangyo ta sa iya nga may siguro katong atong 10 wheelers mo itong idiretso dito aron dali ra kay mahuman ang pagraba. May kay itawon kay ning ingon nga to ang equipment dispatcher dito pod nga o sige. Paningkamutan ta na arumahuman nagdali kay disod man sa gayo kung magulat-hulat ng atong bako dito o niya o ang atong bang dump truck nga pula mo yung magsigig balik-balik. Dugay kayo malangan ang ato ang bako nga napauntay daghan siyang trabahoon na pa dito sa Baghdad sa Purok 21 na pa diri sa Purok 15. Una nga kung gusto nga madali unta ang pagraba kaya ron makahawa na din, makatransfer na ang ato ang bakho no makaadto na sa uban natong mga nang nagahangyo no kung asa siya dapit na to siya butang sa to ding bae diyan no kaya atong IPMR no atong overall PMR siya Gingging Aranar kumusta ka diag mayong gabi sa imo din naging o mayong hapon din diyan. Payabi nyo, nagkakay salamat sa imong gipahadala. Nagkakay salamat, Timohan. Justin Lindo, Abinyon. Matod pa niya, maing hapon call. Yes, maing hapon sa inyo din na sa mga Abinyon family. Din na sa Puro 15, no? Ilan ni Wib-Wib din na maing hapon sa inyong tanan. Salamat kay ninyo sa mga Miradores family diya. Macario family. Sa inyong tanan diya, Mahilom family. Abinyon family. Bing Irsan is watching. Salamat po ni mo, Bing. Nagkakay salamat po sa imong kanunay pag-support sa atong programa. Salamat po, Demior, no, sa dito sa may ang mga katawahan dito sa tumoy sa Urban Salvation. Kaya salamat daw no, sa Colbert. Nahumanagin na kagtawad ang Colbert dito. Kaya na-damage mga itong Colbert dito. Kaya nag-iag-iag truck. Dako, napusa ang culvert mo itong nagkabuang tag pangitag culvert may kay na atong culvert nga imong gipadala na nataod ng ginato dito na humana. Mayo na ang pag-agi sa tubig dito. Katong ilang kasada ang kanal ato na pong nahinloan dito. Mayo na ang pagdagas sa tubig dito. Naganda kayong salamat mayor matod pa sa mga katauhan dito. Randy Santa Maria is watching. Ang atong kauban sa Aguilano, maing hapon si mo Kuya Randy Santa Maria. Kumusta naman ka, Kuya? Kumusta na ka? O kay Kuya Paul Aguirre, no, maing hapon na isinyo din. Kumusta na mo din ang tanan? Ilan ni Kuya Randy Lara? Ilahan ni Kuya Irani Pangilinan, ang atong doktor ng masa, no? Ilan ni atong presidente din sa Binulig, si Kuya Milbar Velasquez, maing hapon sa inyo. Kuya Sam Iblamo sa ba presidente nato sa Central Eagles Club ug sa atong gobernador kay Kuya Dudong Garcia.

Pastor Panibing Irsander, eh, maayong unsa na maayong hapon diha manoy. Yes, maayong hapon sa imo, Beng. Kumusta naman kasi, Beng, na-appeal naman kayo siguro ka dito, Beng, kung unsa pa'y problema, ingna lang ko. Okay, pero kasigurado ko, na-appeal yun ka dito ba? Kaya wala naman ka nagbanha, no? Kumusta na lang mong tanan nila, ilan ni Bibot, tina, ilan ni Budoy, ilan ni Inday, sa inyong tanan din na mga Irsan, sister and brother din na maayong hapon sa inyong tanan. Ang atong oras, alas 5.38, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Relampagos Capuyan. Salamat tayo, no, kang titing katubigan sa iyang paghatod ay sa atong mga tint, no, sa itong gigamit dito sa nahitabo ang namatay dito sa Purok 17. Salamat kay nangkamot kintaw ng akong igagaw nga mahatod na niya ang atong mga lamisa, tint o dispenser o ang atong mga bangko. Kinisod kayo din na ako, makaya nga mo ako mukuha kay daghan kay itagin na atubang. Nga daghan po gayog mo ato sa balay kay manghuram niyong sa man ato pagpahuram nga wala pa man uban na uli mo lang ako naghangyo ko kumahimo nga uban man o gamit. Pwede iuli lang kay daghan magkayo po ang mugamit, no? Kay luoy po sila, kay wala po sila ikapainan.

Rumar Karayuna mantu penyahil loser nakasa Dabaw sir. Yes, pero Dabaw del Norte dili Dabaw City. Nako diri sa Panabo, Dabaw del Norte. Para ni sa ako ang mga kaparintiyan no, kay Rumar Kadayuna. Ang atong lugar diri sa Barangay San Vicente, Panabo City, Dabaw del Norte.

Ato mga kapitanis, dahil labi na sa ato ang mga kapitanis nga kanunay po nga masampit sa atong mayor, no? Sila si Kapitan Bukal, sila si Kapitan Amor, Kapitan Luda, o si Kapitan, Rico, no? Canyonis. Saban pa na itong mga kapitanis, no? Kumusta na mong tanan? Rosel Bapilar is watching. Oy, salamat sa atong iski unsa ni atong iski councilor, no? Na siya diri. Kumusta naman ka din, Shell? Hinatunta okay kara. Mura gawa dugay-dugay na ko makita ninyo na mag-eleksyon na pod so siguro ta makita-kita na ni. Amping mo kanon ay din na, no? Rosel Bapilar. Ay matod pa ni Rumar kadayo na, no? Na ami diri sa Butuan, sir. Yes, I did not call me sir. Just call me Cool. Because I'm old enough. I am 75 years old already. Musta na lang mo din na sa kong mga kaparintihan dyan sa Butuan, no? Sa imuang mga ginikanan, kay Rumar Kadayunas, inyong tanan din na sa itong mga kadugo tanan, no? Amping mo kanunay din na sa Butuan. Sabi na siguro dito sa Liti, dito sa Osamis, daganta din na, no? Mga daganta din na kong mga kaapilyado. Sigurado magod nga ako gini mga relatives kita lagsaon ra ning pamilyang kadayo na kining apelyidong kadayo na bihira ra ni basta kadayo na sigurado parinte ko na. Kamo gani ko maka anhimog Dabaw, no, kung magkuno gusto mo magkita-kita ta hunong mo di stop mo diri sa Panabo pagabutog Panabo nya ina lang na pahatod mo dito sa ko kay Rudy Kadayo na, no. Kaya kasagaran na kailang mga tao sa kunana.

Rusel Bapilar, matod pa niya, watching from Purok 13, maayong hapon kuya, Kaprudi Kadayuna. Shout out Purok 13. Uy, sa inyo din ano sa Purok 13? Musta namang tanan, pero karon sigurong basin Merkulis, nakasiguro ko din na pag umuhuman ang kanyang gitrabaho mo dali sa Purok 4, kay kanang basketballon din, ang basketball court din na sa may Purok 21. Trabaho na to na kay matarong na aro madulaan na na sa mga kabataan na to. Aro mga kabataan malingaw sa sports, dili sa kanan dili maayong binuhata, no? Una to ng paningaw mo to, kanaan may mga materialis din na mga yuta, graba na. Ang pagbakho na lang na aro mapatag na. Paningkamuton ako na, kadi manguna to, mahimo to mga nangaging adlaw, gawas na nga mabisi ang bakho. Lapok papod, no, basa, madili matarong o pakatag na to ng maong mga gitambak na to diyan. Mga hulat-hulat talaga, kaya kung di na pun muulan ni karong gabi, base na madali na karong musunod nga, karong semana nga umabot.

Antod pa ni Roman Kadayuna, naami sa St. Bernard sa Kadayuna, na share sa Lamati. Uy, mabana mo din na din, no? Sa, oh, tama, St. Bernard maginang ilan ni Papa, no? St. Bernard ng ilang mga lugar. Kung nakinomdom po na mo, kang Nanong Kadayuna. Anak ko ni Nanong Kadayuna.

Nabuday tayo gihangyo no sa mga kasako na pag-iigon kanana po tayo nakita no kay sa bagay ilan ning mga dungog ning atong panawagan sa taga mga kumpanya ni mga internet kani mga wifi ila man dayong maaksyon na no na at po tayo nakita na po dito karon katong kalsada dito sa Puro 4 paingon sa mga Hikali o Galeria nga area no na anda po dito yung napinti ng ubusa sa mga wire nya mag-agi-agir baka no na yung atong ikwipo dito palihog na lang ko kung mahimo ninyo no nga inyohang tarungon dito ang inyong tamo nga inyong tarungon kay magkalisod-lisod man may masangit na mga putol na magreklamo ng mga nakakonekta na ng mga wire. No, palihog ko sa atong mga kumpanya, di man ato masulti kung kinsa na kay laban na pinagawin na diha ang PLDT. Kaya pwede man naghana na, nagkumbabit na lang dito tanan. Munang palihog lang ko kay ugmapuhon ay mga ekwipo nga musulod dito kay natay trabahoon dito magrabat atong maong kalsada. Kaya padaliwin na gina sa itong mayordo nga mahimo na dahil ang pagraban na ng maong lugar. Unang pahangyoon tamuntanan, kaya maglisod ko doon agi dito. Magtagbaw pa may tukod-tukod o gawayan. Muna nga, ato ay tao ninyo sa mga, kisang mga tagian anang mga wiring din na kayo. Maputol na wala naging may sala na.

salamat po dai Mayor kay katong gihatag sa isinyal sa to ang unsa ni nga kalsada dito sa mo ano dito sa taga Purok 19 na human na gid ako pahimo kasi na kumpleto na gito tanan Mayor passable na kay maundalan daghan daw kay salamat sa mga katong Mayor Josejo de Lampagos. Ato gining pahimudsan kay mintras nga naapakadina kay asig ato na po ka sa province puhon no hinaut unta.

Nene Lopez Lamuste, uy, sinini man yung akong amigo siguro, ni ba? Kumusta naman kani o ikaw man, nene, no? Kumusta ka naman? Naman man siguro ka sa Bohol. Kung niya man galing ka din sa Davao o Panabo. Duaw-duaw po siguro dito sa balay karo na antay mga mga natay pagkahimuo, no? Kay nini, kaya ako galing close kayo kung sinini Lamuste. Ini siya ang kanhing kung sinini manggaling niya ni Adiri siya kay Basigaya lang yung kapangalan, no? Basiga kaya pangalan lang niya, pero kung sinini manggaling niya Lamuste, ang atong dating unsan ni hospital administrator din na sa una sa atong hospital diya sa Carmen, sinini Lamuste. Gerald Barsinas, matod pa niya din ang atong mga amiga, no? Ang atong mga negosyante ng mga amiga na to. Matod pa niya, maing gabi eh, diha, kap, yes, maing gabi eh, si mo din na, Jake, kumusta naman ka, Jake? Wala naman ko kakita si mo, ha? Wala naman ko pamin na kaanha din, na kinalayo naman ang among gitrabohan, God. Jesus, buwang bayahe pa man diha, kaya diha, may mga on, niya, musay po mo, agi ko, wala lagi mo, wala may tinda, wala man mo, tao, may tao. Mapas mo man tao, ako dito tapon magsalig. Muna, wala man galing, no, may taon ta makabalutan, wala, no? Musta na lang ka, Jack, amping kanunay. Huwag ilan ni Ami, diay. Ilan ni Ami, Tidalgo, no? Maying gabi sa inyong tanan. Si Ronald Sanchez, atong kauban sa trabaho sa Kangina, no? Maying hapon sa imo din, Ronald. Kumusta man ka? Ugang sa imong partner, sila si Mario na Salada. So, kay Kaloy, diay. Maying gabi sa inyong tanan.

Ronald Sanchez, matod pa niya, shout out ka, Mr. Kick og Arnolfo Ambiis Watsing. Salamat ninyo din at salamat ninyo atong mga kauban, no? Atong mga kaubanan sa trabaho. Sila si Ronald Sanchez. Og ang kaubanan tanan, no? Maing gahapon na lang, maing gabi na lang sa inyo din na Nald, ug sa imuhang mga kaubanan. Amping mo kanunay, Nald. Ug daghan salamat sa inyo sa inyong inyong panagisgutan nga makaayo o sa makahatag og impormasyon sa atong mga katawhan. Uy, matod pa ni Ronald Sanchez, kap, bidi karon ni Mr. Kick. Uy, mao ba? Happy birthday, ya, Mr. Kick. Unsa naman ato ang kwadya, asaman mo karon kay aron mga kaanata siguro, no? Asa mamon dapita karon kay bawo alanta kay basig baka masaag ta dina, no? Salamat ti Monal, daghang kay salamat ug happy birthday kay Mr. Kick. Inatunta nga madaghan pang mga birthdays nga umaabot sa imong kinabuhi. Duka kis ka diyon is watching ang akong pag-umang kuno, may hapon si mo din na kis, kumusta na mo dihan tanan ng imong ugangan, no, ang isang mga igot family sa imong asawa kay Joy, sa akong among apo din na, no, ang inyong mga anak, may hapon sa inyo, amping mo kanunay din na kis. Matod pa din ni Duka kis ka diyon na, shout out sa Imcor Panabo, Kabaluna, call yes. Sa inyong tanan din na, labi na itong umigo din na nga aktibo kayo. Maing hapon na lang sa imo din na, no? Sa inyong tanan din na sa Imcor, sa Kabaluna, no? Maing hapon. O dito sa pun sa highway, dito sa diridapit sa may atubangan sa doon sa konsani, Metro Bank, no? Maing hapon sa inyo din na. Kumusta mong tanan? O ginatunta, daggo mo kay sales, no? Kay, siyempre, inganagin siguro na kay mga buutan man mo diyang tanan sa Imcor, no? Labi na dadi na sa Kabaluna. Uga, gusto ka ni mo ka itong pagkaanagay masahag sa inyo dito, no? Ito ay buungon na ganito sa balay. No? Itong limon-ungon. Kung gusto ninyo, wag ito yung limit. Bahala na mo dito. Pwede ninyo ito tanakoton. Rina Dicina is watching ang ato ng grupo nga walay paglupad ng matinudano na itong mga kanhinga tong maadili kay kani hantod karon natong kauban gikan sa pagsugod naton ani sa panahon kay Mayor wala gini paglubad ning atong mga grupo. Wilfred Dundoy, matod pa niya maayong hapon diha kap. Yes, maayong hapon sa inyo din na Fred. Musta na mo din na? Okay ra ba mong tanan ng mga Dundoy family? Daga kay salamat ninyo. Matod pa ni Kakis, no? Birthday sa akong kauban ron, call si TD. Pakigreet. Oy, happy birthday sa imo, Ted. Kumusta man ka din na? Unsa may maayon ni mong i-preparar diha? Huwag man ka magsulti. Kitagaan pa. Unta ta ka. Huwag man ka mag-ingon. Okay, maatag ni mo. Kining ingon pa ka. Ah, dagan na ito. Makuha na to dito nga. Maambitan pa ni mo. Pero unsa man ka madaan mag... unsa ni? Magkadaan mag... paunag istorya. Di, wala na naunta katunol ni mo. Pero kung asa magkakaroon, kung sa inyong gihimo din ha, asulti lang, kaya tuan ka. Happy birthday again sa imo, unsa ni Ted. Happy birthday. Grinas di Sina, matur pa niya, maayong hapon ka. Yes, maayong hapon sa imo, Grin. Saka kayong salamat ni mo. Matod pa niya rin, Grina Dicina, salamat sa suli nga imong gihatag kap. Yes, okay na, ako naman na, kay disur pa man kayo nagipaabot na ditong mayor. Maluoy naman ta sa itong mayor, nga di man ta maluoy nga wala sa ikatag. Maluoy ta ba nga, pwede naghanan tao nga magdasok. Muna nga akong ginahimo, kung na ako'y mabuhat nga di na makaabot sa iya, ako ginahimoon. Muna ka na para sa inyo na mga ginagmayra man, 300, pwede na ito ng panagkita at pamaagi, no? Kaya ron na po mabawas-bawasan ang mga atubangon sa atong mayor, no? Kaya di nagkadako ang iyahang inaatubang karon kay murag itibuok na probinsya sa Davao del Norte. Sabton lang na ito atong mayor. Ato siyang tabangan.

Usbon ako, usbon ako, no? Happy birthday, Ted, si kay Teddy Boy. Sa mga igot family dede sa Salvacion, maing hapon sa inyo, maing gabi sa inyo na. Gabi na ron, kapit na alas 6.

Anaday tay himuuno ang ato ang unsani ang atong local diri sa atong siyudad sa Panabo, ang atong local government diri na ay gihimo nga i-schedule nato sa mga purok-purok, imitingan na namo tong patawag si Ma'am Joano ka naatay himuuno sad nga libreng ibot sa ngipon, konsultasyon o ganang sa mata, no, pag-examine sa mata. Ato na nang ipurok-purok maunay ang gustong himuon ni Ma'am Joan. Ipapurok-purok na na nato siya. Kaya aron madali na to, no? Aron dili po magka-bungkag-bungkag. Muna nga, kinatanaw na to asa nga purok nga na ay safety, no? Na ay mga atop o kung wala man, mangita-itag tint kadagko. Kadisod man, og mag-ibot o nipon nito, maghayang ka na ang ibabaw, imong inigayang nimo, kita nimo ng adlaw. Muna mangita, tanong atong kasa tong dool nga purok sa maong purok nga na ay mga pasilidad nga atong magamit dito ta. Bala mga upat ka purok ang mag-uban, no? Basta kay na ay pasilungan. Purok ang purok 19, 22, purok 22 o purok 23, pwede na nalang dito sa akong balay. Kaya safety ta dito. Kaya di man kay daghan po nang magpaibot ng ipon. Mahurot na ilang ipon ang inibtanay. Di man kay nadaghan. Di man kay maghatag-tagbugas, kay magkaguot din na tanan. Pero ka na mag-ibot ng ipon, magpa-konsulta, konsulta sa ilang mga mata. Dito ta, no? Dito na lang ako na lang i-offer ang akong lugar kay para na ay maayong nato nga kaplastaran. Ato nang i-announce yo pohon, kung ganun saan na i-finalize na ni Ma'am Joan kanang klaseng unsa ni kalihukan. Kaya nga ito dari sa barangay San Vicente, tulurang ni ka, auduharan ni ka Jim, ang Purok 3 o ang Purok 2. Nga nga itong dito banda sa Purok 24, dito na lang siguro nato ibutang ang sintro sa pag-konsulta dito sa Purok 8. Dito sa kanina gawiran ni Wilbur Piros. O kay Wilbur, ay maing gabi iday diya sa Emmanuel, kumusta ka na diya? Dito ta sa ilang purok ngono diha sa Purok 8 kay dako ang ilang purok og nindot ang ilang purok. Dito ta kay makalihok kita dito. Ang pwede nga dito ipatawag ang mga purok 20, 8, 24. Unsa pa man dito ang purok kanang basta mahaduol lang dito. No kanang maduol-duol dito anang maong lugar sa Lursing, no? Kana mang 24 at mang mana 20, pwede na sila dito na. Dito na sa Purok 8 dito sa ilang Purok Center. Mardi Baha Pamisang, ato pa niya maing gabi ikap. Yes, maing gabi din na Marl. Ang ato ang kaubano sa atong barangay coordinator. Abtik po kayo ning ato ang barangay coordinator si Marley Pamisa. Ya sa barangay New Visayas, no? May hapon na lang sa imo dinamar, uban sa imong kauban kay Margati. May hapon sa inyong tanan ug daghang salamat nimo. Abtik ra ba ni kaining ato ang kauban si Mardi Baha Pamisa.

0: Unang kita mong padayon, no? Ana unta kita sa pikas lawak sa uban pang mga pahinumdum.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Ceramax Capsule.
6: Ko si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
7: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
6: Kay kanila ging negosyante ta, nya labi nang nakay ginabol-habol niyan. Pati ang imong lawas maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung anong wala na daw koy gana. Diso tulog na diretso. Say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
7: Di nakatagdon.
6: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
7: Yes, sir, asa man ka nakadungog kaning sa Ceramax Capsule?
6: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Ceramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Ceramax Capsule.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
10: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatek ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, nako problema niya. Sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan nang i-try para po nila ma-experience ang akong na-experience.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ko si Letlet, 41 years old o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo. Everyday kumusta. Uh-huh. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo na kayong nang gawas. Inon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Din ingon siya nga, "Hala, anong man na siya? Mayuma." Pero karon nawala na siya. Kato nga coffee, katong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati gana kay akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Murag gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ang atong oras, alas 6:03. Hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Relampagos Capuyan. Padayon tano ani Adiri Karono na matupad rin ni Adiria ni gawas atong screen na ato ni basahon kay aron di sila magimahay. Si Roger Canoy no matupad niya maayong gabi ika pamilyang Canoy. O sa tawot na lang sa inyo hadi ano pamilyang Canoy sa kay mama niya Dalisay o kay tata Canoy kay Gigi Canoy o kay Upaw no oh ang ato inyo magkabanan buutan ni Urban si Upaw no ato po ni madaydali og sampit ni si Upaw. Sa ila ni Joseph Dede na, no? Diya sa dapat siya may urban ila ni sa inyong tanan din na no, sa ato mga amigo din na anto may unsa ni English friend Patrick Sullivan. How are you, Patrick? We hope so that you are in good health, Patrick Sullivan. Antulan si Iskanlun also, our American friend residing in Purok 12, Barangay San Vicente, Panabo City. How is your kid? Unsa ni Lance? How is your kid? How old is he already?

Susbod ako din, no, kang Mayor Jose Jo, no, ng mga pamilya dito sa panauran na tumiyo dito sa Puruk Uno, Barangay Salvacion, o tungkol ba't ang pagtarong na to sa ilang kanal. Salamat daw kayo sa imo, ha, matod pa sa ilaha, no. Sa imo daw ang paghatag sa ilaha o mga culvert, ang kanong pag-asikaso sa maong kanal. Ngunila sa pato daw na ko sa imo ang ilang pagpasalamat sa imo, ha, sa itong Mayor Jose Jo Rilampagos. Kumplito na to dito, Mayor. Kumplito na to. Ako nang itong nahimutanan.

Shout out dahil sila ni Alan Talido, no, din sa Procres, kay Carlos Pilongo, kay Kasaligan Family, Ilsa Gocotano, Romel Gocotano, Oglisa Dila Victoria. Sa inyong tanan din na, kumusta namang tanan din na sa Procres? Labi na sa ilahan sa itong grupong walay paglubad ng mga buutan nga pamilya, maghihatagon nga pamilya, pamilya nila ni Mila Lumba Gonzales. Sa mga Gocotano Family din na, mga Dawal Family, Husol Ligados Family din na, sa inyong tanan, mga unsan ni, ila Sinisa Family, mayong gabi sa inyong tanan. Mga Dinila Family, mga Plasabas Family pa dahil diyan, umayong gabi sa inyo. Huwag nilalang di ay doon aliko, mga gabi sa inyo din na lang, kumusta na mo din ang tanan. Mga Milindres Family di ay pa, diha, mga Milindres Family.

Bali ko na ko no pag pahinumdum sa inyo ha kay daghan paghihapon mangutana sa to ha parte na anang atong mga hospital kuno asa sila dapat nga naay mga ginagmay nga assistant nga to ang siyudad sa Panabong atong local no diri sa Panabo City. Ang nata din ano mao ang kanang Good Shepherd Rivera Hospital ug ang Kainglit Hospital nata na murag natay mga na itay assistant sang ato ang unsa City Hall ana nga dili pud kay kadagkuan pero makatabang sinyo ha. Isa pa kay di man nato pag unsa no kay kitang tanan dito man ta padulong mga mawala man gitan ning kalibutan usbo na ko ang pagingon sinyo nga ayaw mo pagpataka og adto og mga ordinaryang mga private kay magkalisod-lisod in town mo na maintag na atay enough nga magamit nga pinansyal kay para nato mga mahimo na no nga di ta magkabuang og asa ta mo duol natay ordinarya nang masa sa giingon na nato no para sa kasayuran ninyong tanan ang uban gani wala masayod mga tanang-utan mo kung asa mo mga barangay dapit labi na sa atong mga barangay coordinator kay sila na sayod gyud na nga na atay anay ordinarya nang masa gituyo na sa atong mayor no gituyo na niya sa atong mayor si Jory Lampagos kay para matabangan ang atong mga indigent ka mga pamilya no yung mga katawhan nato diri sa atong syudad sa Panabo maskin pa ton kung dili bang jud kayo kanang nagkalisod pero gusto ninyo nga diha mo moduol kay unsa ni ipit-ipit pod mo pwede mo moduol din ay magkabalaka kay ang ato ang mga gihimo din ng mga lungon dili na susama sa una kay maskin sa una makaingon jud ko nga unsa man tawo na siya oy nga imbis kay tanaw ta sa patay, makurat man tayo, nagtanaw ni mo kay, unsa man ang ihang ilong na plat naman, kanyang dapat man ang samin sa ilong, mubo man kayo, pero karon ay mo ka, ayaw mo ka, sana, ayaw na mo ka, duha-duha kay, ipaayo na ni Ma'am Juan, lagi taas na, nindot na siya tanaw, presentable na ang atong mga lungon din na. Muna kay, kung muadto mang good mo sa mga private, dako mo bayron niya makabuang na sa ta kay moduol na pun mo kay mo adto ta kang mayor mo adto ta ani ano ba man kinahanglan ta mo adto dito nga naa man tay ordinarya nang masa nga maayo man ang serbisyo libre man ang siyatanan no gituyo na sa atong mayor para lagi sa atong mga kaigsuonan nga mga pobre ba kanang igo-igo lang in tawo man kakaon mo na kay dili lalim nga mahitabuan ang iyon anak kay tungod sa dako nga gastosonon. Muna ayaw ninyo kalimti pagpangutana. Pangutana sa itong mga barangay official, sa itong mga barangay kapitan, kuro or else, sa ito ang mga barangay coordinator o barangay appears. Kaya ko ba lagi mo ingon, nataranta na ramang good makeup, nataranta namin, muna nga dito na lang na muna lala. Muna-una ka ninyong maayo. Wala man lagi ta nag-ingon, nagbuot nga, dito mo, dito, ani, diri, wala mo magibutan. Kung naamoy ikaigo nga mga pang pinansyal ninyo nga magamit diha, aw na sa inyo hana. Okay, wag man ay problema. Pero kanang wala galing kita'y halos magkuhan, no? Kaya murag igo-igo, rugi po sa adlawan na rin itong panginahanglan ng atong naabot. Hindi ta magkonsulta ta. Kaya aron, masan na matambagan ta kung asa ta mo padulong. Kaya libre lagi na sige ingon ako sa inyo ha. Kanya kay mo at ingon mo, mataranta mo muna dito ninyo na butang. Unya karon inigawas ninyo, ang mataranta mo, masamot mong kataranta, kaya unsa inyong ibayad. Katungod sa kamahal. Unya, maato na punta dito kami yun, matay, kung sa'yo kasi muli kayo na kung anak kayo. Na ang anong mangyod nga dito mo na ito, na ipadulong, nga na ang mantay po rin ng masa. Kung for example, yun, no, ngayita agad magmaayong, kung saan eh, kanang sudlanan ba sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nawala na ning kalibutan, pwede mo mumupalit sa gawas. Pero ang serbisyo, ang ordinarya ng masa, pwede na gihapon. Pero kana lang, kung namoy mga SSS, di ganyan niya maklaim kayo, kung saan na-receive ng sa itong ordinarya ng masa, nga wala man. Munang wala kita'y mahimo na kung namo na, kamo, kung basta giingnan ta na mudaan nga, arundali ang inyohang masulbad ng informa, dili kayo dagko ang atong inkwentro nga hunahunaon diha ta sa to ang gi-offer sa to ang local no local executive na to diri sa atong syudad sa Panabo
isa pa naapatay ka ng kang mayor nga mutuari, no? Kanay mutuari na to. Ang obligasyon na nang murag 50 pesos lang ang bulan. Ang imong hatago niya simba ko mahitabo na, mahitabo ng membro. 20,000 ang sigurado madawat na na. Sigurado gina siya kay presidente niya na ang atong konsehal diri sa ato ang Barangay San Vicente. Si Ercelita ising apat. Siya gina nagasikaso na wala pa jud ko nadunggan nga nahitaboan nga wala makadawat sa ingon ana. Nga maong kantidad 20 gina siya. Kaysa naman ang 20 ni mo nga huwag mo nang hunaw na o di kayo kakapalit yung red horse. Sobrang gatos ng red horse. Pila pa ka mo kayo mahurot na na. Niya ka ng 20 lang na nanay security ko simba ko ang imuhang mga ang mabili ni mo no, dili na yan tao ng mga problema. Kaya naaman sila mahikap. Muna nga ito ng di, pag-practical ta ba, dili ta maingon on sa mga manunglo man. Kung dili ba na pagpanunglo, kaya kita tanan, diha kita padulong. Diha kita padulong tanan mo. Sugutag sa dili, diha kita padulong. Wala lang ta masayod kung kanusa ta. No? Kang ginuore na sayod na na, ang tanan.

O sino na ko daan naman kasi daan ko din sa Purok 21, kay kung mamaayo ang timpo, base in Martes, Merkulis ba na amilya, dadaon na to atong ekwipo din na aron atong matarong ng inyong basketbolan. Kay tao-tao dagay daon saan man, kung mapaingon na parunta tadiha, muulan man po kusog. Di ba na to pwede man trabaho nang muulan kusog ng basketbolan kay balugaw man na, malapok man. Muna gulat-hulat gitao ka ng dili na siya kay maulan, no? Maski kuan na gud mauga-uga lang na siya pwede daw kay naman tay graba diha nga nakaandam. Naka-prepare naman ng graba diha, no? Pero bagi ng sakripisyuhan pag ina ni Ma'am Joan gyud ko kay aron mabutangan gyud na dina kay aron ang mga atong kabataan na mahimong kalingawan. No dina sa Purok 21. Muna nga ayaw mo katingala nga nung nadtaw-tawran na kuna kay karon ug nagsagunso ni nga dili ni mo ulan. Basin Martes ug Merkulis na diha na ta. Maton na nang matrabaho ang maong basketbolan ninyo. Kumusta dai diha sa uban sa Baghdad, no? Di na sa Purok 25 si ilaha ni Junar, no? Ila ni Junar Palugod, ila ni Aparis diha may gabi sa inyong tanan ug sa atong mga youth leader din na. Okay la tata mihiyas diha may gabi sa inyong tanan. Sa atong pork leader din na, no? Kay Fred, no? Maing gabi sa inyong tanan. So, buwan tanan ang itong mga kahigalaan din na sa Purok 25. Yada sa inyo panda, no? Ang atong abdik ay natong barangay coordinator din na. Salamat daw kayo, Mayor. Matulpa sa kayo dito kung bisita ko dito. Kaya nga abdi kayo ng ato ang barangay coordinator na dagadag kayong salamat, Mayor, sa imuha nga halos nagidaw na hurot nagidaw og pangsiminto ng mga kalsada sa New Pandan. Pwede niya lang kalipay, Mayor. Matang mo ng kanunay ang atong barangay coordinator din na si Bro Alan Bustamante. Kapagin in taon na ipahuway, basig asalan ang hadas mag muna siguro ganyan, murang nasamot, nagkaupaw ning akong amigo kay ng kanunay din na sa kalsada. Tabla rami na na. Nagkaroon ng tuyok-tuyok ng mga kalsada. Pero dil ko ibas na ipod nung anong nagsabot man ta dil, wak man lagi ka nisipot na naunta tayo pagkabuhato, no? Yung mga lain na po ni, kamaragula na po yung ulan, maglisod na po ta.

Yeah, dahil sa taga-Carmino, mayong hapon sinyo din na sa mga 40 family din na. No? Sa ako mga kaparentihan din na, mga kadayon na. Ibili na itong kanhi municipal councilor, sila si Bata, no? Sa iyong misis kay Alma, no? Maayong gabi idiha sa inyo ang tanan. Kumusta na mo? Ilan ni RC din na sa mga kadayon na family. Mga anay family din na, upiris family. Dahil sa inyo ang tanan, maayong gabi. Dito sa inyo kurilya, no? Sa ako mga kaparentihan po din na, no? Maayong gabi sa inyong tanan, mga rinto sa family. Amor, family sila na bilalang imedita, ilan ni Larry din na, no? O sa mga ilan ni Kaliling Rintosa, ilan ni Numprido. O sa itong mga kaparintihan ng mga nasa PNP, no? Na nangasign sa Davao. Kumusta naman mong tanan? Mga kadayo na dedya sa Santo Niño. Amor, family. Ilan ni Dilya de Kimada, dedya, mga Kimada o Kandante. Ilan ni Jimmy Rintosa.

Dito sa Kyoto, yung atong barangay kapitan din na, si Kapitan Pantunyal, maayong gabi si Ibo din na o sa akong amigo din na nga si Ranel Corpus, si Pari Ranel, pari maayong gabi si Ibo din na. O sa barangay Santa Cruz, si Kapitan Taran, maayong gabi si inyo din na kap. O kay Litlit na din na no, sa barangay Santa Cruz, maayong gabi si Ibo din na Litlit. Kumusta ka na? Litlit igagamaw.

sa barangay Katipunan dai ang atong main gabiri na sa atong mga katauhan, labi na sa atong barangay kapitan din nga si kapitan Kukoy Misulis, no, main hapon sa imo din. Main gabiri sa imo din kap uban sa atong mga konsyal din, labi na kang konsyal Irod Balon. Main hapon sa imo din konsyal ang atong small but terrible na tong konsyal, pero abdik ay na siya. Ug sa atong amigo din na kinuning kabanilya, ug sa atong barangay coordinator din na sila si Willie Akdal. Mayong gabi sa inyong tanan. Sarang katauhan sa barangay Katipunan, mayong gabi. Ug kay ila day ni kuan day ni Jubagyo, no, mayong gabi sa inyo na kumusta na akong amigo dia ng Jubagyo. Matay Kalixto Arsina, matupad maayong gabi, Kuya. Yes, ang ato ang buotong amigo din ang buotan ng barangay councilor, ang atong kuya, si Kuya Alex Arsina. Maayong gabi si mo, Kuya. Salamat, Kuya. Dagan kay salamat ni mo. Og amping di ako nunay, Kuya. Hinaw, tunta nga guwapo kayong dagan sa inyohang barangay. Nasahid ko nga maayog, gina. Kaya nga ang inyong mga kalsada niya, halos nahurot na kasiminto. Ang mga kanal, halos na nahurot na og ganang lining. No, dagang kay salamat sa inyong ka-abdik, no, sa inyong barangay dina sa barangay Salvasyon. Dagang kay salamat inyo dina sa atong mga opisyalista nan. Labi na sa atong barangay kapitan dina si Kapitan Dudong Plasabas. Ito din ang inyo ang kuang kuya. Basta nag-iingon ako, ako nang na-istorya na nanghid na ko ni Kapitan, no, nga atong Colbert dito. Pull out ko to kaya itong gamiton dito sa Picas. Kaya natin tauranan dito. Kawalagi Colbert, looy po itong mga tao din na. Pagtabok lang ni mo din na sa inyo ang sakop, mauna itong akong butangan dito sa may dapit sa may kulpa. Na itay butanganan dito Colbert. Ako itong itarag, dugay ragit kain tao na. Dito na ito ibutang ng maong Colbert. Yan ang atong ikuha diha.

Salamat kayo. Kaya matod pa sa atong Kuya Alex, no, ang atong kunsyali na sa Barangay Salvation. Okay, Kuya. Dagang kayong salamat inyo, Kuya. Dagang kayong salamat. Sa inyong tanan, mga barangay official din, dagang kayong salamat ninyo.

Sato da yung presidente sa ato ang Unity Toda diha no nga sa kasabtangan pod nga presidente sa ato ang sana purok din na sa purok gabi sa barangay Nanyo kay Dan Kasumpo ang atong abdik na presidente pod sa Unity Toda. Kumusta naman ka din na press o hinaton ta okay ra mo tanan ang imong mga ginsakupan no? Mayong gabi sa inyong tanan og amping mo kanunay sa inyong pagmaneho. Ayaw gyud walaan ninyo tong atong gikasabutan nga magbaton gid ta og maayong unsa ni pagsunod sa atong balaod pati sa atong pagmaneho ni anang mga atong mga tagsa-tagsa kapidikab. Gidi ta magabusar. Gidi nato sundo nato nang unsay mga traffic rules no? Kay lisod kayo nga unsa na kanang mang madakpan mo kabuang nasad mo tawag sa mga padong unya ato na putag padong ni Mayor. Hangyo na putag ma-reduce ng inyong penalty. Dire ba gintaw na mga wala na sa kami, dire ba gintaw na ma-thank you. Ma-charge ba gintaw ng mayor ka ng inyong hinangyuan. Luoy po ng atong mayor, no? Muna nga, mag-amping ta. Kung sa may naadihan na butang, dili na ito supakon, no? Kaya balubang ko nga kamok yun, hinoon nagasunod mo. Namang gihapoy uban ko yung mga badlungon. Pero dili siguro sa inyo ito. No? Sa uban na ito mga kahigalaan, mga pedicab drivers, no? Kaya malipat ka na hindi nang tanaw nila nga mailad nila aptig bason pangayuan ng dako. Gikag terminal, na isa diyan, napadulong dito sa kuwa. Gikag terminal, gipangayu ag 150, lalimang kananasos, walang yung kong giingnan itong pasahir ba, kung giingnan niya ko, ako itong parahon itong pinikaba to. Binuang man ang imuadong, hindi man na tama, siya raman isa, yung nanganaon mo, yung nanganayan mo pangayuan ng piliti. Ko parehas man ta ng inahanglan pero ayaw po din na kay luoy po ng inyong mga pasahero no ayaw di just isu mo ingon ko siguro og siya ning oper ang inyong pasahero mo ingon nga ay hatod ko dito kay tagaan ta kag ingon ani kadako kana dili kay kamo mo imo marka og mo ingon mo di pod mo man kakuan nga mingog baba ra pod kayo ang yang giingon sa inyo amo ino no pod nimo nga matedi mo kay mo motay ang gasolina mahal ra bali nako kaabot na kong gasolina short ko na paingon dito. Atong istoryahon og tarong, no? Ayaw ninyo og inganaa kay lain kayo og kana mahitabo na sa inyong pamilya. Sakit man po na sa inyo, ha? Muna ayaw ninyo na magbuhat, ha? Pati nang hingunan ako, no? Gibalik-balik ko na. Kanang mo liko ka sa wala. Nga tiil ni mo imong kanang mga driver ato. Tiil ang isin niya. Sos, ayaw ginaan niyo kimuha ka. Basig maputol ng inyong tiil. Magian nag kusog nagdagan nga truck. Hindi alam mo mong tanaw-tanaw. Idiritso na inyo palabaw ng inyong tiil. Wara ba ginilabot ang tiil na to sa atong traffic rules nga gamito na pagsinyas guha sa tapadulong.

Kana pwede din ano ato pwede ang ato de pwede pahibalon ng ato ang atong IC head din na sa atong team yo si ang atong buutan nga Kuya Alvin Ibanez. Kanang diha Kuya basa ko an basi ka makapansin gawa kay pay nakabantayan ni mo na kanang diha sa may PLDT gani. Kanang entrada diha nga di may manukan gikan tag Gaysano. Na one way man nakabutang diha no bawal man musulod din na pero kahit gigulo ning atong mga uban nato nga mga motorista ba musugat jud unyang na ay mga mahitabo dito dayon og ganang complain mataya boda ko ada ko argo nang gibutang ninyo din ako ya nga di pwedeng pasok nga one way na diha dili pwede nga musulod sila kay para kadaghan na gina ko na makita nang ingon ana ba nga musugat gid sila nga di man dapat ya musugat panggawas pala na no diri tagikan sa may palingki daos dito sa mall. Pati po na din na Kuya Alvin sa may pag-asa, no? Pag-asa po siya po ka ng nailaki hardware na din na, no? Sus, nagkalulidubli, nagkalitsilitsin, karambula na ng mga nagpark din na. Di nakahalos kaagi. Matrapik na ginugmayo. Kaya ngayon ko, ganawa po siguro na nakita pa na to, napansin, no? Mauro pag-abisitahir ko sa imo mga tao, Kuya. Reperte na ng disura diyan ang mga lugar. Adlaw-adlaw gina, Kuya. Ingon ana, gidalos ang kaimtang nana.

Ang atong oras, alas 6:27, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Kumusta pa ang uban natong mga barangay kapitanis, no? Atong barangay kapitan din na sa barangay San Francisco, si Kapitan Bubot Matutino, uban siya mga konsehalis di ausa.

dito sa unsa ni sa barangay Malitbog ang atong kapitan si Kapitan Balon maayong gabi sa inyo din nakap uban si mo makonsyalis din na sa atong kauban kani sa barangay Affairs nga konsyal daron diha sa barangay New Malitbog no si bare konsyal Juan Corisma maayong gabi sa inyo din ko sa tanan mga barangay opisyal ninyo din na sa Malitbog maayong gabi sa inyong tanan na dete amigo din na no nga muraga mag-uban po siguro siya karong pinili ay din sa maong barangay. No? Siya karong umaabot na ito pinili ay sa barangay. Ang atong amigo din na si Frank Pastoral. No? Murug apil siya diya siguro karon sa karong umaabot na pinili ay din sa barangay New Malitbog. Limor Tabilo is watching. Matupad niya dari. Shout out Kap Ingo. Pamilya Tabilo Pamili ug sa akong Paris. Si Ivy Sweet. Dreams. Love you. Love you always. Ay, salamat kay ni Mome. Salamat. Salamat kay me. O kang panday daw. Kasi yung Ivy Sweet diya siya. Especially daw kung saya. Matupagikan kang umi, no? Pinanggagi kay ni umi ning iyang kapikas sa kinabuhi. Daga kay salamat ni umi kani pud si umi ato gining close nga higala. Usbona ko me, kumusta ka diha amping kanunay? Ug kay adjat day kita nitong isang gabi imi ani ako tong isunglog.

sa taga disaster Redo, may gabi sa inyong tanan. Kumusta na mo din na itong disaster office diri sa ato ang syudad sa Panabo? Ilan ni Nining, no, Bilyarojo? Ilan nila lang, no, Aliko? Yeah. Sa itong head na sa disaster. Sa itong itsar, kay Ma'am Jingapi, maayong gabi isi mo, Ma'am. Magdagang kayong salamat. Sa mga staff tanan ni Ma'am Joanne, no, may gabi sa inyong tanan ni Ryan Doy, sa inyong tanan din na, uban din na, nakalimutan ko sa mga pangalan. Yan na sa Banwag Office, o siya sa Baif Office na to, no, may gabi sa inyong tanan. Sa City Treasurers, no, may gabi sa inyo din na, sa ato ang mga amigo din na, no, sila si Brian din na, no, may gabi sa inyo, Brian Suguyan, sa atong Treasurero din na, may gabi sa inyong tanan din na.

Shout out nila ni Rodel Kalibuyot, no, ang handler noon, sa handler nila ni Engineer John Richel Tan, no. Muni ang mga handler sa iyang mga ang mga manok, no. Ang iyang assistant handler si Rubin Libres, ang ilang pangalan sa ilang game farm, Black Ricker Game Farm. O kay Bimbo Dumlao, mayong gabi si mo, Bim, kumusta ka na? O kay Nanong Kadayuna Jr., mayong gabi si inyo din na dyan. O kay Bernadette Kadayuna dito no sa Luzon, mayong gabi si mo dyan, kumusta ka na dyan? Amping ka no na dyan sa Luzon.

Ila di ay ni Biling, no? Biling good series lungay. Maing gabi sa inyo, Dialing. Ugma, maraman ang lubong din na sa inyo, ang kwa, no? Basin, ugma ka, dilin ta kayo magkapasalig, no? Kapitin mo talaga naging morong, ma. Baning kamo, tanga unta, makaana, unta ta din na ugma po hon. So, kumusta naman ang mga gamit nga inyo na batong na nasa na produce o naanabang mo yung magamitan ng masakyanan ugma, no?

Kumusta day ang ato ang mga shoutout sa ato ang mga federation officer no sa atong PIDTODAP. Ang atong presidente si James Darunday. Sa ang atong vice presidente si Erwin Lakang no, maabdik ay ni si Erwin eh. Ato man kay ni close kayo atong secretary si Ray De Jesus. May gabi sa inyong tanan, no? Kumusta na mo? Og sa ato ang sentro tuda no. Kumusta na pud mo diyan tanan no kaning atong tuda na ang ilang presidente si Nelson Bacos. Ang ilang vice president si Gary B. Dominic, ang ilang secretary si Ronel Irasan, treasurer nila Crescencio Ladrosa, Lagrosa Jr., ilang auditor Joel Remilio, Edgar B. Padungaw, ug ang ilang BOD si Ray Bandol, Julius Abriog, ang ilang organizer si Daniel Aurelia. Uban sa ilang 62 ka mga membro. Kamo pag ayo na mo ka problema kay Moraga haduol na gid ma-release na ang inyong mga franchise. Kay aron nga na nagi kasiguruhan ang inyong prangkisa tanan.

Jadi sa Purok 17 dahil may gabi sa inyong tanan din na ilah ni John Maligon, may gabi sa inyo Joel Maligon. Gabi sa inyo, well, uga, siguro may damkadoaw ko na dito sa well kung aron mo sudong sa nimo tong ato mga hayop dito kung unsa ni angay nga pagkabuhaton. Ug ila ni Nilo no, muigo, may gabi sa inyo Dianel, kumusta na siguro lingaw na mo diyan, abot naman siguro tong inyong ginapaabot. Ug sa imong misis niya kay Jingjing no, may gabi sa inyo. Uga, ila ni Joel Cruel, may gabi sa inyo, well, may gabi. Ula ni Agnes Sulapas din ha no sa Purok 17. Sa inyong tanan din ha. Ugang mga Bagasbas family, you know? Kubyo family din la, ilan ni Miriam, mga unsa ni? Abadjis family. Iroy family din na, maayong gabi sa inyong tanan. Ug mga labi na sa mga Cruel family. Sa mga Tuason o family diha, sa may Purok dos, Tuason family, Lucinio family di Alpariro family. Maghalin family di na. Sinyong tanan din na maing gabi siya sa Purukdos. Sa mga Sakal family di na maing gabi siya sinyong tanan. Mga Ortiga family. Mga Leon family din na sa Purok 4. Sinyong tanan din na mga Ruhas family. Dia mga Bulak family. Ugila ni Alan Iliria dahil din ha. Ugila ni mga Hikali family. Ugila ni Boy Hikali din ha. Naata siguro din ha. Ugma Boy, kita na ano. Dara kayo mag-graba ta diha sa mga lugar mo. Sa iyo siguro may diha ugma po.

Tanan na ito mga kahigalaan din na sa Purok Utso, may gabi sa inyo. Kumusta na mo din na, labi na sa atong kanhi Purok leader din na, si Wilbur Rupiro, suban sa iyahang misis, no? May gabi sa inyo, dahat tanan well. O sa mga katubigan, family din na, ilan siya Idet, ilan ni Titing, ilan ni Lina din na. Sa inyo nga din tanan, mayong gabi. Ilan ni Manuel Persabas dahil din na, mayong gabi sa inyo well. Dugay ng kaikwa kakitaan ng akong amigo.

Atong ko idihag niyo sa inyo diha, no, kay usahay manggod nga usahay nga naatay untay maayo nga buhaton, masalo sa uban, murag moingon nga sila na lang, muhimo ana. Pagay manhiman hinon wala gid nabuhat. Unang didi unta nato na ibutang sa tong utok ng mga ingon ana, no, kung mahimo magtinabangay tang tanan. Magtinabangay ta didi ta man kanya-kanya kay aron na mahimong improvements o na mahimo natong maayong mabuhat sa ato ang barangay o mga purok, no? Kalimtan sa nato ng unsa may mga unsa-unsa din na, no? Di lang ako kayo ibanggit o unsa pa man, kay lain kayo. Ang ako lang kung unsa-unta, magtinabangay ta, kawala man nasa kung utok kung unsa akong buhaton, nga na ako'y tuyo din ang aron mga unsa pa ng uban, dili. Ang akong gusto kung masulbad kung unsa na ay atong buhaton nga problema, atong sulbaron, kay mo ganay order sa atong mayor. Nga kinahanglan na si kasuhon aron dili masakripisyo ang katawhan, masirbisyohan silag maayo.

Dahil sa Purok City, may gabi din niya sa inyo. Ha? Labi na sa atong Purok, chairman din na si Chairman Dapon. O siya mga Guris family. Kikso Andres Guris din na. May gabi sa inyo din na. So, o ilan ni Diding din na. No? Siya sa Baldapan. Nga itong mga Higala din na. O ilan ni mga Karalos family. No? May gabi sa inyo din ang tanan. Ilan niya doon Turyon, o kailan ni Birhinya niyo, siyang misis sila Birhinya Turyon. May gabi isin niyo din at, unsan ni, Birhinya.

Boy Dreyer is watching ang atong amigo, no, atong kuya, ang atong pong kanhi police din sa atong siyudad sa Panabo. No. May gabi si imo din na Kuya Boy. Kumusta ka na diya? Kamping bud ka nun ni Kuya. Salamat, Kuya, sa imo pong kamayo. Ina ni Kuya Titing Sumuso. Inyong tanan diya, maing gabi si inyong tanan. Kuya Duming Cubillo, ilan ni GP, no? Kuya GP, maing gabi. Ina ni Kuya Lito Sumuso, maing gabi si inyong Kuya Lito Sumuso. Bunako kang Kuya Paul Aguirre, no? Maing gabi si mo Kuya Paul. O kay Kuya Randy Santa Maria. Kay Kuya Vic Barrios, maing gabi si mo Kuya Vic. Kay Kuya Roger, no? Roger Quintana.

Dinar sa Purok, Duse, may gabi sa inyong tanan din sa ato mga kahigalaan tanan no. Ila ang mga Pieris family, sa ako mga relatives din na. Mga, kung saan ni Almorin family, Puson family din na, Mangko family. Oga sa mga Anyana family din na, sa inyong tanan din na no. Hinatunta nga okira mong tanan sa mga Bagas, Bagaslaw. Bagaslaw family din na. O kay Kuya Radi Taglid ay din na. Atong higala din na, no? Ay kabi isin yung tanan. O sa mga Risunabi family din na. O Misulis family. Ano ni pare Anas dia Misulis. Rosemary Gapa Ibanez is watching ang atong presidente sa atong single parents, no? Ay kabi isin mo din na, Rose. Kumusta ka na diha? Salamat po sa imo pong pagtanaw sa ato ang live. Idita ka katubigan ni Swatseng ang akong iyaano din na sa Purok utso no din na maing gabi sa imo tiya idit katubigan. Kumusta ka na diya tiya? Dapaday sa produce di ay nga akong amigo din na si Kuya Jun Ortiga. May gabi si mo kuya o mga Monty Falcon family di ay din na mayong gabi si inyong tanan. Ila ni Mari Ruth no Ortigo sa sakod ang grupo no may gabi si inyong tanan. Gikan kang atong Big Mama Ercelita ising apat. Sa to ang senior citizen president Mari Ruth Ortigosa ug sa atong higala kay Jojo diay kumusta ka diha Jojo Misulis no bansi mong pamilya diha kay Lingling no ug kay Jerwin Pugoy may gabi si mo din ako no Jerwin Pugoy din sa Purok 5 kauban nila ni na sila si kuan din na sila si tata no may gabi sa senior diay data no tata Marmito no mga buo update po kay na natong mga kaubanan. Ug sa to pong amigo din na akong kuya si Kuya Alvin Lapay. Ang gabi si imo kuya. Ug kay Rose Ibanez, may gabi si imo din Rose. Ug sa ato ang unsa ni ato pang konsyal si Angel Luxen no, diri sa atong barangay San Vicente. Ug kay Choi no, Mirabilis may gabi si inyo da sa diha sa Purok 13. Sa ako pang kumpare din na sa Purok 12 din, kalimtan ako si Pari Habagat. May gabi si Marina Pre. Ang atong oras, alas 6.45, hatod na nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Matun pa ni Rose no Ibanez, matun pa niya dere, B.A. pod si Rudy, B.A. sa tanan, nagtanaw, ukira, haha, sa nagikapoy gikan sa nalang barangay, pero servisyo rataan ni kay pagpang, saan ni, pagpangalagad, man diha sa gitawag o sa mga katawhan no, sa mga katawhan daw, God bless po. Imong programa. Daghang kay salamat to, Rose, daghang kay salamat nimo. Magkugihan kay ning ato ang kauban ba, ang atong grupo si Rose Kapa Ibanez. May gabi na lang kumusta na lang sila si Marie Kalabit no. Kumusta lang sila tanan Rose no.

Diyan sa Puro 15, may gabi sa inyong tanan, gikan diyan sa Dundoy family. Unsa ni Barbaruna family din ha, ila ni Laudin family. O dito paingon sa mga ilan ni mga sa ilang mga Bansali family dito sa may unsa ni Panyalis no subdivision sa inyong tanan din ha, sa atong tanan mga kahigalaan din ang mga kaubanan. May gabi sa inyo. O sa mga Rubah family. Yu family din na, Gallego family, Bisilia family din na, Sitnar family. O kagidudong din na, no? Kanang Diramos din na sa Puro 15. Mga Sitnar, Mahilom, family Miradores, Abinyon din na, no? Sa inyong tanan din na, kasi pa man naawa din, makalimta na nato ni Uban. O mga Alparo din na, no? Mga family, may gabi sa inyo. Dito Pastor Moy sa Picas, no, ilang mga Kinyo family dito, Kinyo, Dilin family, mga Binyon family din na, og Amparo family, Pagdalian family, isa pa man eh, na dito sila, si Jojo dahil din na, no, mayang gabi isin yung tanan, og ilan ni Badak na diya, mayang gabi isin yung. Kay Ruy Ruy dede, no? Kay Ruy Ruy kinyo, namin na mga Ruy, na makasiguro diha, siguro ng kanug-kanug na po ning ato ang programa din na ron sa maong lugar. Dagang kay salamat nimo kay Riri Kinyo.

Matod pa sa kong yandere, sa Edita, katubigan, no? Matod pa rin, okay lang ko rod. Salamat sa pangumusta ang Ginoo kanunay nag-uban kanimo. Ay, dagang kayong salamat sa kong yan. Dagang kayong salamat siya. Kita tiyan mo, nagtamod mang kita nanawa, mabuta naglapas sa mga dili maayong binuhatan. Muna maglikay ta kanunay siya na. Dagang kayong salamat siya, Edit, kadayo na. Ingon man sa imo siya, ang Ginoo untapod nag-uban kanunay. Ito sa Purukunse, may gabi sa inyong tanan sa tumantanan nga kahigalaan din na, no? Mga gikan sa mga Anyura family, Misulis family, labinlala ni Panyang din na ugnan ni Pilipino. Sa inyong mga Nilias family din na, ni Minso family, no? Hindrich family. Mga Rizaldo din na, o Puentes family, o mga, kung saan yung mga Casino family din na. Natupayin mo sa Tumoy, sa mga, labi na sa mga Sumayan family o mga Pinya family dito sa Tumoy na nakit. Pumunta din ay ang mga kasada nato din na sa may area sa mga Sumayan, no? Nindot pa ba nga ito? Kaya pa ba magyan? Kung sa manggaling, kung maragdisod na yun, apaybaw alanta ninyo kapag itaan na ito pa maging ato na po ng matambakan din ang amang lugar. Dito sa Purok 23 diyan, no, sa mga Asuki family diyan, may gabi sa inyong tanan. Mga Diramos family din na, Kalbo family. O ila din ni Lito din na, no? Ila ni Lito din na patron.

Diri pod sa Purok 20 unsa ni sa Purok 20 City no sa inyong tanan din ha, maayong gabi sa inyong tanan hinaw tunta no kung katong inyohang yangyo nga to parte sa inyong chapel na namay na ka siguro aksyonan man sa uban katong inyong kulang anak mao na makapay kulang no paning kamuto nato no kay murag gamay-gamay na lang basig mato na ginang makaya no. May salamat sa mga ning ambag din ano sa maong problema. Aron na masulbad ng inyong panginahanglan din na labi na sa inyong chapel. Dito dahil sa itong mga kabanan po sa unsa ni sa may manay no, may gabi sa inyong tanan din na sa itong bagong unsa ni kaning bago na itong IPMR din na si Ilmer Mailwas, may gabi si mo din na Dato Mailwas. Sa atong barangay kapitan sa Manay nga si Kuya Engineer Raul Mahipos. Ug sa Dalisay si Kapitan Buko, no, may gabi si mo din agap. Sa barangay Kasilak si Kapitan Hinteles, may gabi si mo din agap. Sa barangay nyo Pandan, si Kapitan Tata Dumahil, may gabi isi mo din nakap, ugban sa imong mga konsyalis niya, alwin na kay, unsa ni kay Ati Alma Puentes. Ugsa akong mga kuan din na mga atong mga kabanan ng barangay appears, din, ano? Mga barangay coordinator, sila si Rene Lismuras, ug sa iyong misis, ug kay Arbilin Laigodolay. Kay Mercy Borde sa San Roque, ng atong barangay appears din na. Sa itong barangay Kapitan Dennis, Kapitan Pabilunia, no? May gabi isi mo din agad.

si Kapitan de la Cruz dahil do, diha sa may barangay Little Panay, may gabi isi mo din akap. O sa atong barangay coordinator din na si Rene Ronia Perez.

Monaco sebagai salvation sebagai kapitan pelas Abbas main gabi si Mudina Cup buan si mau mengaku si halis dina. Matur pa ni Roger Cano ino, matur pa niya Derek Cup, BA, Jutin na sadmi ugma sa ni Upaw sa barangay sa Sulid West. Salamat. Uy, salamat po din ninyo, no? Salamat po sa inyo. Kung mahimo gani ka ng inyong ginakuhaan din sa may apartment gani paingon sa may kawayan, palag i-remind sila, no, nga dili nila ibutang din na kagipatarong na nato ng maong mga culvert din na ang kanal ato na nang ipahinluan. Palihog ko paki-advise sila nga ayaw nila ibutang ng ilang basura di akidid sa kanal. Kaya mo adto padulong sa kanal kay pangkit-kiton si Ero. Di na sila magulat nga anaan ang mga barangay opisyal. Kaya makamulta pa na sila, no? Palihog ko i-remind ninyo din na dira. Ipalimayin ninyo nga ayaw yun ipabutang din na kay ipahinduan na nato nagmaayo din na. Nangayo na tayo din na huwag ka ng culvert kay Mayor. Karoon ng matauran tayo ng culvert nung nangaguba diha. Niya karon mapuno na sa nagtubig kay ang mga basura anha na po na diha tanan mga hulog, no? Palihog lang ta. Advice sila dira, advice sila. Siya na Juneta Gatason Morales, matupan niya, good evening, Kap. Yes, good evening sa imo, Net. Good evening sa imo. Salamat kay Nita, salamat sa imo pon pag-uban sa itong programa, no? Dagang kay salamat imo. Amping diha kanunay, Net.

Sa tanan taga Purok 5, no? Purok 16, may gabisi yung tanan. O kumusta na lang mo, amping mo kanunay sa tanan natong mga kaubanan o ato ang mga grupo, no? Ang atong mga grupong walay pagluwi. Dagang kayong salamat, labi na din si Purok 1, ilan ni Gingging Kayaw, no? May gabisi sa inyo, Yaging. Inday, unsa ni Manggunga is watching. Salamat ni Muday. Dagang kayong salamat. Always gipon ni si Inday.

0: Ito sa Purok 21, no, usbo na ko ha, ubas yung Martes o Merkulis na ata din na, era ni Nining, no, ilan ni Nining Bilyaro ho. Ning, basigaw, magdi na ni ulan ni naanagid mo din na Ning. Kumusta na, amping lang mo ka nung nidya ni, matarong ralagi na to na. Ako rin ginapakita ang pamaagi, matarong ng maong basketbolan. Matod pa ni Inday, manggung ano, maayong gabi din ha, Kuya Rod, unsa niya, God bless you. Yes, nagang kay salamat ni mo, Day. Nagang kay salamat. Ingon man sa imo, God bless po sa imo, din ha, Inday, manggunga, amping diha kanunay. Pero niabot na magyaw ng oras sa pagtakob ni atong programa, no? Igon na lang kumaingon sa inyo sa tanan na itong viewers o listener, no? Dagang kayong salamat sa inyo ang tanan. O ginaot po unta nga sa sunod na po na itong programa, sunod Domingo, kita na po managuban na niyong atong maong programa. O kanyang ato ang munsan yung pag-hisgutan, kung naamoy mga suggestion, paki-message mo dali sa kuha, no? Kaya kita magpanamilit ang tanin atong programa ng maong adlaw ng Domingo, pizza 31 ng bulan sa Mayo. No? Muna nga dagang kayo salamat inyong tanan. Hinaot unta okay ra kanuna yung inyohang adlaw ng Domingo. Kinyong igala sa kanginan, Rudy Kadayna, maingon sa inyo. Dagang salamat ug maing gabi sa inyong tanan. To God be all the glory.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

ang pag-ampo mga higala, no? Usa kini kagamhanan nga tools, no? Nga atong magamit sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, no? Sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, kanunay nato ning magamit. Kini nga instrumento mga higala, libre ni nato nga himuon, no? Muna every morning, dili ta malimot mga higala diha sa pagpasalamat pinagi sa atong mga pagampo, no? Muna ang atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, atong gina remind, no, sa kadaghanan, no, sa atong mga kahigalaan nga naa na diha sa mga kahimtang dili na gyud masabot, no? Mga kahimtang diha sa kinabuhi, hilabi na sa balatian, nga wa na gyud tahon, no, nga kapaingnan. Busa mga higala, no, kanunay na akong gina-remind din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi nga kining pagtuo, no, o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa lawas. Wagin ni ang pinaka kanang pinaka first bitaw nato nga requirement higala, no, kining pagtuo o pagsalig nato sa makagagahom. Wagin pinaka first nga kanang buhato nato or needed nato, no, para maangko nato ang kaayuhan sa atong panglawas. O inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Anay mga pamaagi higala kung gusto ka muangkon o kaayuhan o kabaguhan diha sa imong panglawas. Needed na to ang pagtuog, pagsalig sa makagagahong. E siya ang tag-iya sa tanang butang. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. O kinahanglan po nato mga higala, no, diha sa proseso, no, sa atong kaayuhan na agad tayo pailog. Muna nga nining sayo sa kabuntagon, humanta makapray, no, diha sa pagpasalamat sa makagagahon sa kinabuhi nga gihatag ka nato. O humanta nakapangamuyo nga tagaanta og kusog maayong panglawas o kaayuhan, no, nining sayo sa kabuntagon atong imnon, no, atong mga naka-avail na, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, parang ato ang kaayuhan health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Katong naka-avail din hi, no, naka-avail sa atong 200 pesos, no, katong itong ibutang nato sa atong 6 liters, no. Kay pag mabutang na nimo sa imong 6 liters, part na ka sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So kini nga proseso higala, no, ato ni siyang imnon nining sayo sa kabuntagon, duha ngadto sa tulo ka baso mao ni ang atong imnon every morning, no. Pag mata nato sa buntag, mainom ta aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, asa man nato ni napalit dinhi sa atong istasyon, pinaagi sa pag-provide sa atong CMD caregiver, no? So, diha sa atong schedule sa Panabo City, na ay gina-announce nga schedule ang ato ang CMD caregiver, o diha pod sa Kibawi Bukidnon, no, dinhi sa ato ang istasyon nga atong napaminawan karon, na po i-schedule ang atong CMD caregiver. So diha po nato ma-avail ang 200 pesos, no, nga kaayuhan water therapy. So muna higala ang ato ang imnon karon, no, gawas sa atong pagpaminaw sa atong programa, inubanan sa atong pagtuog pagsalig, no, mainom taan ni higala duha ngadto sa tulo ka baso karong buntaga, no, nining sayo sa kabuntagon. So imno nato ni og ato ning himuon kada adlaw,
no? Muni siya ang inuban na nato og pailog. Consistent man ta nga moinom ani higala, no? Every morning, no? So pailog, kanunay tang moinom ani, no? Kada adlaw. Dayon ko mahurot siya. Repeat na pug ka kay do na tay timeline, no? Nga gitagal 3 up to 6 months nato nga proseso dinhi sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So muna ang atong timeline, no? Muna ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy early in the morning. So muna ang gina-announce sa atong CMD caregiver, no? Siya ang inyuhang pangitaan ani, wala mo ilaing palitan. Wala mo ilaing kontakon kundili ang ato alang CMD caregiver, no? So sa mga accessible, no, dool diri sa atong area nga atong gina-announce, sa mga sa atong istasyon nga inyuhang gipaminawan karon, nag-announce siya ang mga schedule, no? So muna after ani nga program, musunod ang ato ang CMD caregiver. Paminawa po ang iyang programa, i-take note ang iyang numero, pwede mo mo kontak mga higala. Pero kung layuan gani mo higala, no, distansya kaayo ang inyohang lugar, naman po tayo gitawag nato nga i-deliver nato through GNT or LBC, no? Naman po tayo pamaagi nga ingon na higala, naalang kanimo kung i-avail ni mo na, no? Pero ang ma-advise nako, kung mahimo nimo ang pag-anhi sa istasyon sa schedule nga giset sa atong CMD caregiver, mas maayo kaya na ay free consultation, no, nga paghimuon ng ato ang CMD caregiver. So, kung nakay mga question, mga panguta na mag-guide po ka. So mo lang na akong ika-advise diha kanimo higala, no? So mo na nga nagin na siyang pailog, no? Dili kay ang imuhara pong himuon, musulay lang kag isa lang kasimana, no? Wala kay pailob, kay lahi na po ng imong gusto. Ang ako lang ma-advise kanimo higala, pailubi, no? Nga makaabot kag 3 to 6 months. Kay daghan na sa ato mga kahigalaan nga niabot sila ni ana nga proseso, no? Ing ana nga gidugayon, nakita gid nila ang kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. Mana kung wala ang pailob, na kay pagtuo, wala kay pailob, dili posible ang kaayuhan diha kanimo higala. Mana kung desidido gyud ka nga moabil sa ato ang kaayuhan water therapy, isang requirement, pailob. Dapat mustik lang gyud ka ani higala nga proseso, no? Dayon pagkamalahutayon, dapat lahutay, no? Lahutay gyud. Kay gusto man ka nga mamaayo, no, makabaton og kaayuhan diha sa imong kinabuhi. So inubanan sa disiplina sa kaugalingon. Ang disiplina sa kaugalingon mga higala, isa pud ning tools, no, nga mahimong paspas ang imong recovery. Kay kung wala kay disiplina sa pagkaon, kung naa kay gibati diha sa imong panglawas, dugay kaayo ang imuhang healing or recovery. Kay usa manggod higala, no, nga makapasamot, no, diha sa atong balatian kining atong mga pagkaon or kining lifestyle nato or kining ginahimo nato, no, kada adlaw, ilabi na kining mga pagkaon, ilimnon, unsa pa nga mga butang nga atong ginahimo sa atong lawas nga makadaot rapod ka nato. Muna nga ang disiplina sa kaugalingon, imon individual na nga imong himuon bisan pa og walay magtan-aw sa imuha. Kana bitawng kinaugalingon nimo nga nagalikay ka sa mga pagkaon og ilimnon nga dili pwede sa imuha kay makapasamot diha sa imong balatian. Kumbaga, mo ni ang mga pagkaon nga dili nimo angay or bawal diha sa imuha. Naamanggoy mga
mga pagkaon, mga higala nung kanabitaong bawal, no? Tinuod na higala, no? Bisan asa ka muad to, bisan pag muad to ka sa in English, no? Doon na gina i-recommend sa imuha nga pagkaon, nga angay ni mong kaunon. Ug doon na po yung mga pagkaon, ilim nun nga angay ni mong likayan. Nga uban, dili mo to o ana. Mutuo man kag sa dili higala, in reality, now diri sa atong proseso, sa atong health and wellness, healing program sa kaayuhan, sa kinabuhi, mutuo man kag sa dili, tinuod na. No? Naghanatag mga kahigalaan, no, nga ni-attempt yun, nga supako na siya nga kahibalo. Mayingon yun nga, way bawal-bawal sa ako. Pero unsay nahitabo, isamot ang iyahang balatian. Kaya nga naman higala, kinimagong atong lawas, mura ni siya o kanang balay or panimalay. Kanabitong panimalay nga kanunay manilhig, pero taod-taod na po'y nagsigig sulod o hugaw, maurang kwintaha, no? Murag wala ra malimpyuhan ang lawa, ang kining balay. O ang lawas po, kung naakay balatian, so kung ni-undergo na kaaning ato ang kaayuhan water therapy early in the morning, tapos mukaon yun ka sa mga pagkaon ilimnon, mainom sa mga ilimnon nga dili angay sa imuha, so sama ra na higala nga nagabutang kaghugaw diha sa imong lawas, ug mo na dugay ang proseso sa healing ug repair diha sa imong panglawas. Diha man gud usahay mga higala ang mga pasyente, no, mabikil. Diha usahay mga higala o dili lang yun usahay, kanunay, no? Kaya nga, no, mas piliun manggod sa mga pasyente nga mukaon yun sila o kanang lami, paminaw nila sa ilang dila, no? Mura atong kaila na ko higala nga diabetic, no? Sa kapasyente gihapon nga didangop sa ato a higala, sa ato ang Alandria Healing Clinic, no? So, ang iyahang problema, nasa samad sa iyang tiil, o matod pa sa iyang istorya, nagpabinisaya na siya, nagpa-in-English na siya, ang iyahang pangutana sa surgeon, no? Giingnan niya ang surgeon, kaya ang mulimpyo mangunaan ng mga samad, ng mga diabetic higala, kaning surgeon, no? May na sila mo mulimpyo ana, no? O muna lagi, nangutana siya, dok, unsa may anang bawal na ko ani, na pagkaon, tungod ani akong sakit, unsa may bawal ani. Giingnan siya, wala may bawal sa imo. So, siguro, kato siya nga medical professional, dito siya mutuo o guan, kining bawal, no? Or, lahi ang iyahang belief, no? Dugiingnan siya nga, kung sa may favorite ni mga pagkaon, muto nito bagpon siya nga, kanang litson baboy dok, ganahan ko ana, akana, kauna. Tugtuod, taon siya, kaya may bawal sa iya, ha? O dito ni grabe ang iyahang sakit, no? So mato nga, ako siyang gi-advisean nga kung gusto yun ka nga paspas ang imong healing, kay kinimagong atong lawas sa mga higala, no? Mogid ni siya ang muayo sa ato, ah. No? Kining atong lawas. Ang mo-initiate yun higala sa healing, sa atong recovery, kining atong lawas, no? Kay doon ay statement, no, nga giingon, the human body heals itself and nutrition provides the resources to accomplish the task. Muayo gid sa iyang kaugalingon ang ato ang lawas, no? Doon na gid siya abilidad. Mabita ng masamad na mga higala, no? Muayo siya, no? Sa iyang kaugalingon.
Kaya kini magong atong lawas mga higala, no, gidesign ni sa makagagahom nga doon na siya daghang espesyalista, no, nga kamao siyang mo-repair diha sa iyang kaugalingon. Muna, kung mahandol lang gid nato ang disiplina, ang mga kining materials nga needed sa atong recovery, ma-assess lang yun nato siya og maayo, maangko nato ang healing mga higala. Muna, kining kaayuhan sa kinabuhi, ang atong ginahimo dinhi sa ato ang Health and Wellness Healing Program, igo lang nato nga gi-guide, no, ang inyohang decision making, no, ang inyohang pailob, no, ang inyong consistency, no, aron nga ang inyong body mo kuan siya kanang mo, kumbaga dili ma-disrupt ang iyahang pag-repair sa iyahang kaugalingon, no. Ilabi na ang atong pagtuo sa makagagahom o sana higala na factor, no, nga paspas ang ato ang recovery, no. So muna nga kining kaayuhan sa kinabuhi, usa lang ni siya kagiya diha kanimo. Kung magpagiya ka, taas ang chances, no, nga makarecover ka diha sa imuhang sitwasyon karon. So muna mga higala, nga kung wala pa ka naka-avail aning ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, labi na kining atong kaayuhan water therapy nga ma-avail lang nimo for 200 pesos, no. Akong advice diha kanimo, i-avail na ni, no, kay para ra man ni higala sa imuhang kaayuhan. Muna kining atong programa kaayuhan sa kinabuhi din atong gina share, no, wala nato gikadalo ang kahibalo nga duna pa di ay solusyon, no, kining atong mga sitwasyon karon. Kung nagduha-duha ka higala, no, sulayi, no, kay basin mo na ni ang tubag sa imong dugay na nga pag-ampo, no, sulayi. Eh daghan naman ang nakasulay ni ini, wala gid taon sila nagmahay. Mana nga nasayod ko nga ikaw higala dako nakagasto sa imuhang sakit. Yes, dako gyud nagasto higala. Mana nga mobito na pinaka affordable kaayo ni nga proseso ang ginahimo nato sa kaayuhan sa kinabuhi, ay para gyud nga ma-afford gyud nimo bisan og pait ang imuhang sitwasyon karon. Dali ra na nimo mapaiguan higala kanang 200 pesos. So kung imong problema transport, no, punta ka ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa, pangutana unsay mga pamaagi para lang gyud nga ma-avail nimo ning ato ang kaayuhan water therapy, no. After ani nga programa, tawagi, i-take note ang number sa atong CMD caregiver. Kung maula ka manawag, pwede ka mo text, no, para masulti sa imo ang address, ang schedule o ang ubang pamaagi para ma-avail nimo ang kining kaayuhan water therapy. Muna mga higala, ang ako lang maingon diha kanimo, no, nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. No, ayaw kinaiyaha nga kana bitaw mo ingon ka nga pwede pa sa sunod ibasin maulahi ang tanan. So I hope nga dili pa late kanimo ang tanan mga higala. Og I hope nga imo ning istingan. Dagang salamat. To God be the glory. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karuan? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot no, nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa balatian, ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman maugyod ang tinuod nga tambal diha sa atong balatian. Ug hilabi na kung inubanan usab no sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. Matabangan gid ta diha sa atong balatian ug mahilayo ta sa mga balatian. O kung karong buntaga na mo'y mga pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Kung na mo'y mga pangutana karong buntaga, pwede mo mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug karong Sabado ha, ayaw ko mo galimot, tagaigyod ninyong panahon, nga kamo makalusot, makaanhi dinhiya sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Agiun lang ninyo sa Wharf Road nga dalan, ug mo straight lang mo sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn no, na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. Balikon na ako ha, sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug karong Sabado, naatay libre nga konsultasyon. Libre lang gyud nino niya. Karong Sabado po, dudluan mo nako, tagaan mo nako no. Ug sakto nga procedure kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang atuang CMD ni Health Code International. So kung namoy mga higala, mga kaila, mga kaliwatan no or kaparehantihan nga adunay balatian, pwede ganyan silang kuyugon na laon din iya sa tuang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City, karong Sabado. So magsugod na ha, alas 8 sa buntag, hantod na alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana, pwede ganyan mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-721-89-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-721-89-028. Ugarong buntaga.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tala, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ako sa akong mata. Kaya parang mutinaw na yun ni isugod akong mata. Kaya dugay na yun ko nangita o tambal ani akong mata. Tapos may gani, kaya nakaingong ka nga. Kana di ay si Indy, makapabang din na sa akong mata. Taghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indy. Kana si Indy all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si Indy punog sang kahitaasan. Food supplement lamang apang dawilan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mukater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
5: Pa!
6: Oh! Oh, anak! Nagdali ka man good!
5: Naka'y surprise ni mo pa!
6: Oh! Perfect! Dali, argo di mo nakuha ang akong gitudlo.
5: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
6: GrowMate Multivitamin Syrup?
5: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
6: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
5: Moinom na ko GrowMate pa!
7: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Starts working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: Yeah, yeah. We were high and we were so bad. We were
13: in
12: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
13: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
12: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
14: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: 1LH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine.

you wanna ride.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health. Alert.
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health! Alert!
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
6: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Kung nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang isuggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakaraguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
8: Light FM.
7: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
8: Your news and music authority.
7: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
8: Light FM.
7: Ang radyo sa katawhan.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Oy Mare, asa man ka paingon?
11: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
11: Mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o kuban pa. Busa giawhat ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
13: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki na gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
14: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
13: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
15: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Tabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking. Ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times power. Our whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
16: Bye. Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: PowerDent Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumar sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis mestiza lang yan.
0: Cutis mestiza?
1: Oo. Try mo yung cutis mestiza carrot papaya soap at cutis mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, cutis artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
8: Kung matulog ko,
7: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
8: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
7: halos di dyan ako makita ang dalan.
8: Sulaw kayo.
7: Ningon tong akong doktor nga amigo,
8: sign lagi daw sa katarak.
7: Mauto, gisulayan nako ang I Care.
8: Na-amaze dyan ko,
7: epektibo dyan siya.
8: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
7: Nabag-o dyan akong pananaw.
8: Relax na kayo.
7: Salamat dyan sa I Care Gold.
9: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
10: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
11: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, tani sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pagkontak sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Hi!
4: Hello!
3: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
4: Og pirming lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag ini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. Sulayin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Uy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so.
8: Teromax Capsule.
9: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
8: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station, 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ang kaminyoon kinahanglan og lamas para magmalungtaron.
3: Walay gana, luya, ug di kalahutay nga mister. Solusyonan sa atong Superman, ang Muscle Man.
2: Muscle Man, ang kapsulang makagana, sutoy-sutoy, boylo-boylo, kay si mister ganado.
3: Muscle Man, ang sangkap nga sangig ug turmeric, makatabang sa kusog ug kaabdi, uban sa 8 to 12 kapaso nga tubig matag adlaw.
2: With proper diet ug exercise para siguradong hataw, siguradong ma-enjoy ang matagbugno. One capsule once a day. Kumbate, buntag, unto, gabi-e.
3: Mas gahi ang kaugmaon. Mas lingaw ang kaminyoon.
2: Muscle Man, igo kay Mister, igo si Mrs.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Ang constipation usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, Sarangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ang adlaw, ako di ay sinalihin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginaatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabii. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover na yun akong lawas ug dali ra gyud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay Emelate Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gyud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa Emelate Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
6: Muhing ebidensya sa kayuhan.
9: I Care Gold Capsule.
10: Kini, si Jun Cardel, taga Negros Oriental.
11: Ako mata, nagkapugita, di baga kayong tiridiyong.
10: Ipangayon dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pag yun himuon.
11: Motong,
10: wapa may budget, pasandaan na na ako, hangton na abot kong Palawan. Yatagan ko sa kabigong I Care Gold o I Care Daps.
11: Kat pula na lagi kayo kong mata.
10: Mga 3 days.
11: Motong, akong iparayon.
10: Karon, nawala na dyan.
11: Epektibo dyan kayo ang I Care Gold o I Care Daps.
12: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
13: You're tuned in to the best, the frequency
14: 90.9,
13: the station
15: Radyo Kalusugan,
13: your best music station in creation.

Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.